0: wa mama igboro luwa
1: oh yes sir
0: duo duo duo ibolo na
1: inu imala ni o
0: bayi lo luwa wi o
1: oruko jesus
0: ninu ijoba imole
1: adani wa yo
0: asati olobe
1: ah mi jesus
0: mi ru ki daba ni na ta
1: ka bi esoloru
0: mo kede
1: oh yes sir
0: ijoba imole
1: jesus
0: hey
1: jesus
0: asati olobe
1: ah mi jesus
0: maje muti olobe
1: ah mi jesus
0: ninu ijoba okoko
1: oruko jesus
0: ti se re ti daru
1: adani wa yo
0: oya jade me
1: amen
0: jade o
1: amen
0: jade o
1: amen
0: jade o
1: amen
0: jade o
1: amen
0: ijoba okuku
1: ayeroyo
0: ti won ti se dajo oro fun
1: oruko jesus
0: ninu ijoba okuku
1: adani wa yo
0: ti won ti se dajo ibi fun
1: oruko jesus
0: oya jade me
1: amen jesus
0: jade
1: amen
0: jade
1: amen
0: e ma kigbe
1: oh yes sir
0: eyan dajo ibi
1: eyan dajo ibi o
0: ninu ijoba okuku
1: ninu ijoba okuku
0: te dajo aseti
1: te dajo aseti
0: nitori aye mi
1: nitori aye mi
0: Esu agbara nu.
1: Esu agbara nu.
0: Lori mi o.
1: Lori mi o.
0: Esu agbara nu.
1: Esu agbara nu.
0: Eya dajo okuku.
1: Eya dajo okuku.
0: Ninu ijoba okuku.
1: Ninu ijoba okuku.
0: Te dajo iponju.
1: Te dajo iponju.
0: Fun aye mi.
1: Fun aye mi.
0: Te dajo idaduro.
1: Te dajo idaduro.
0: Fun omo mi.
1: Fun omo mi o.
0: Esu agbara nu.
1: Esu agbara nu.
0: Lori mi.
1: Lori mi.
0: Lori omo.
1: Lori omo.
0: Esu agbara nu.
1: Esu agbara nu.
0: Adajo.
1: Adajo.
0: Okuku.
1: Okuku.
0: Ninu ijoba okuku.
1: Ninu ijoba okuku.
0: Te dajo.
1: Te dajo.
0: Idaduro.
1: Idaduro.
0: Te dajo.
1: Te dajo.
0: Ifaseyin.
1: Ifaseyin.
0: Te dajo.
1: Te dajo.
0: Idaduro.
1: Idaduro.
0: Te dajo.
1: Te dajo.
0: Ijakule.
1: Ijakule.
0: Fun emi atomo mi.
1: Emi atomo mi.
0: Lori mi o.
1: Lori mi.
0: Esu agbara nu.
1: Esu agbara nu.
0: Lori omo mi o.
1: Lori omo mi o.
0: Esu agbara nu.
1: Esu agbara nu.
0: Hey!
1: Kapi ese Olorun.
0: Eyin odaju eleye.
1: Eyin odaju eleye.
0: Jefi binu pasa.
1: Jefi binu pasa.
0: Mo ka Bibeli.
1: Ba ni sa.
0: Bibeli wi gbe.
1: Kapi ese o.
0: Oba Nebukadnesari.
1: Oh yes sir.
0: O fi binu pasa.
1: Oh.
0: E lo da ina.
1: Oh yes.
0: Eru nayi kapo.
1: Kapi ese o.
0: Asa.
1: Oh yes sir.
0: O ti gbagbe pe.
1: Oh.
0: Omo imole.
1: Oh yes sir.
0: Awon omo ijoba imole.
1: Ba ni o.
0: Lo fe de ni igbeku.
1: Kapi ese Olorun.
0: Lati so won sinu ina.
1: Yes sir.
0: Hey.
1: Oh yes sir.
0: Oba Nebukadnesari.
1: Ba ni sir.
0: O fi binu pase.
1: O pase o.
0: O ni eloda ina o.
1: Oh yes.
0: Eje o gbona
1: o.
0: Ni sepo meje.
1: Kapi ese o.
0: Bi won ti da to.
1: Ba ni sir.
0: Won lo mu Shadraki.
1: Oh.
0: Mesaki.
1: Oh.
0: Ati Abeginigo.
1: Oh yes sir.
0: Bi won ti mu won. Won de won.
1: Ayeroyo.
0: Won ni elo so won.
1: Kapi ese o.
0: Sinu ina.
1: Yes.
0: Ije da baleka.
1: Yes.
0: Meru bi na te yiya.
1: Yes.
0: Won so won sinu ina.
1: Ba ni o.
0: Ina o ma jo won.
1: Ba ni o.
0: Nitori pe omo ijoba imole ni
1: won. Bene sir.
0: Eyin omo ijoba imole da.
1: Yes.
0: Hey.
1: Kapi ese o.
0: Ina ti won tori ade.
1: Oruko Jesus.
0: Ninu ijoba okoko.
1: Oruko Jesus.
0: Lati fi sun omo re.
1: Oruko Jesus.
0: Sami o.
1: Bene sir.
0: Oya ko pa won lomo.
1: Ami Jesus.
0: Awon omo won ko ko si o.
1: Ami Jesus.
0: Hey.
1: Kapi ese o.
0: E ma ko.
1: Yes Lord.
0: Ina.
1: Ina.
0: Ta tori mi da.
1: Ta tori mi da.
0: Ina iku.
1: Ina iku o.
0: Ina seti.
1: Ina seti.
0: Ta tori omo mi da. Ninu ijoba okoko.
1: Ninu ijoba okoko.
0: Bayi lo luwa wi o.
1: Bayi lo luwa wi o.
0: Omo ijoba imole ni mi o.
1: Omo ijoba imole ni mi.
0: Ateyin.
1: Ateyin o.
0: Atomo yin.
1: Atomo yin.
0: Eku sinu ina.
1: Eku sinu ina.
0: Hello.
1: Hi sir.
0: Awon ti won ju sinu ina.
1: Ba ni sir.
0: Won omo jona.
1: Lara o.
0: Ta lo jona. Awon to ju eyan sinu ina.
1: Ba ni sir.
0: Ni oru ina ma pa.
1: Oh yes sir.
0: Oru ina lo pa won.
1: Oru ina ni o.
0: Won denu na o.
1: Lara o.
0: Oru ina pa won.
1: Oru ina ni.
0: Mo kede.
1: Oruko Jesus.
0: Oru ina.
1: Oruko Jesus.
0: Te tori iwada.
1: Oruko Jesus.
0: Oru ina. Te tori awon omo wada.
1: Adani wa yo.
0: Lori le de yi.
1: Jesus.
0: Oru ina yen ko pa yi.
1: Ah, me Jesus.
0: Iya gida ba nina tai.
1: Ah, bless
0: you. Ina duru bi jaja le kende meru fa. Mo so tele o.
1: Oh yes sir.
0: Oru ina ibi.
1: Bani o.
0: Te tori awon omo wada.
1: Ayera yo.
0: Lori le de yi.
1: Jesus.
0: Oru ina yi.
1: Ah.
0: Ko se ku pa yi.
1: Amen.
0: Mo pa se ni.
1: Bani sir.
0: Eyin te gbenu ijoba okoko.
1: Jesus.
0: Te ndana ibi ti wa.
1: Kapi ese o.
0: Lori le de yi.
1: Jesus.
0: Mo kede.
1: Oh yes sir.
0: Oru ina te da.
1: Ah o.
0: Ko pa yin lomo.
1: Amen.
0: Oh.
1: Kapi ese o. Kapi ese o.
0: Oru ina ibi.
1: Oruko Jesus.
0: Oru inira.
1: Oruko Jesus.
0: Oru ina inira.
1: Oruko Jesus.
0: Abere awon abi omo tin sukun.
1: Bene sir.
0: Ti omo won be ninu igbeku.
1: Oh.
0: Hey.
1: Kapi ese o.
0: Eyin ti be ninu ijoba okuku.
1: Oh yes sir.
0: Te da ina.
1: Jesus. Jesu.
0: Inira fun awon abi amo.
1: Jesu.
0: Lori le de yi. Oru ina te da.
1: Yes sir.
0: Ko pa yin lo mo.
1: Ah, me Jesu.
0: Eh.
1: Kabiyesi o.
0: Eyin fun ra yin.
1: Be ni o.
0: Eje sinu ina.
1: Ah, me Jesu.
0: Eje sinu ina.
1: Ah, me Jesu.
0: Eje sinu ina.
1: Amen.
0: Mo kede.
1: Oh yes sir.
0: Eyin wole ma sa mi.
1: Ba se o.
0: Omo re jade ni ijobo kuku.
1: Ah, me Jesu.
0: Yes, sir. Am I king?
1: Oh, yes, sir.
0: Oh, mommy.
1: About me, oh,
0: daddy.
1: Daddy.
0: Niati, my lady.
1: Niati, my lady.
0: Job, I like Barrow Cuckoo.
1: Job, I like Barrow Cuckoo.
0: Say what, Ellis, sir.
1: Am I so?
0: Am I king? Benio,
1: Ellis, sir.
0: Hello,
1: I, sir.
0: Any consort, boy?
1: Oh,
0: someone, Martin Benino, boy.
1: Cabbies, you.
0: The money fast.
1: I done well, you.
0: At a moment, Tim Benino, boy.
1: Ellis, sir.
0: At a moment, yeah. Tim Benile,
1: yes, sir.
0: Tenny de Lam.
1: Benny.
0: I'm at Antonio de Lola.
1: Any
0: account, Jalu Lenny. Comment tu as jalu lola? Mama je ma je soro yi.
1: Oh yes sir.
0: Won ni so fun e. Ibi o ni jalu ile e.
1: Ah me je so.
0: Wo bi o.
1: Oh yes sir.
0: Wo bi o.
1: Yes sir.
0: Omo re o si.
1: Beni.
0: Ninu igbo yen.
1: Beni sir.
0: Sugbon. Omo re nbe.
1: Oh yes sir.
0: Labe ide.
1: Kabiyesi o.
0: Awon okoko.
1: Yes sir.
0: O lo fa.
1: Yes lord.
0: Ayo to ye ko ma ri. Latodo omo yen.
1: Beni sir.
0: Ibanuje lo nri.
1: Kabiyesi o.
0: Obi omo marun.
1: Oh yes.
0: O layo lori kankan. I want money.
1: Yes, sir.
0: One graduate.
1: Ow.
0: One Risha Gidi.
1: Risha show.
0: Hello. Hello, me, Niom.
1: Benny, sir.
0: Toya Kuma Fulonia. Any can go all the way.
1: Yes, sir.
0: I'm a thing Benulia.
1: Ow.
0: I'm a 45 years. Nino later. Oh, then Fulonia.
1: Yes.
0: I'm a 45 years.
1: 45.
0: A Yakan Bamio.
1: Benny, sir.
0: Oh, do I weber?
1: Ow.
0: I want money.
1: Yes, sir.
0: Be Mata.
1: Ah.
0: Ning Benulia.
1: Capio.
0: Oh, do I weber?
1: Yes, sir.
0: It can call my money.
1: Jesus.
0: Lati ni oko re.
1: Jesus.
0: O wa nbe nu le oju.
1: Kabiyesu.
0: Ma suda ya de ki.
1: Jesus.
0: Mo kede.
1: Oruko Jesus.
0: Agbara ni o.
1: Oruko Jesus.
0: O di ase.
1: Bene sir.
0: O di majem.
1: Bene sir.
0: O di di omo.
1: Omo.
0: O wa omo merin.
1: Yes sir.
0: Lati ile oko. O wa dale mosu.
1: O dale mosu ti
0: o. Ati wo. O wa nbo mo.
1: Bene o.
0: Ato omo omo merin.
1: Omo omo merin.
0: Eh.
1: Jesus.
0: Iya kan gbo mi.
1: Bene o.
0: Aye da omo re pada.
1: Kabiyesu.
0: Lati ilu oyinbo.
1: Jesus.
0: Adiba to ti de.
1: Oh yes sir.
0: Akata re ni nbe.
1: Ka ya ya ya.
0: Ijobo okunkun lele tin sele.
1: Ni o be ni o.
0: To ba ka bibeli.
1: Oh yes sir.
0: Bibeli wi pe. Ise ota ni eleyi.
1: Oh yes sir.
0: Matthew 13.
1: Be ni o.
0: Verse 28.
1: Be ni sir.
0: O ni ota lo se yi.
1: Ota lo se yi.
0: Matthew 13.
1: Matthew 13.
0: Verse 28.
1: Verse 28.
0: Ota lo se yi.
1: Ota lo se yi.
0: Ota lo se yi.
1: Ota lo se yi.
0: E ma ke.
1: Oh yes sir.
0: Inu ati mole.
1: Inu ati mole o.
0: Ijobo okunkun.
1: Ijobo okunkun.
0: Omo mi jade.
1: Omo mi jade.
0: Ogun omo mi jade.
1: Ogun omo mi jade.
0: Ogun omo mi jade.
1: Ogun omo mi jade.
0: Ni ati mole o.
1: Ijobo okunkun.
0: Ijobo okunkun. Mo jade o.
1: Mo jade o.
0: O ya duro.
1: Oruko Jesu. Ha mi mi mo. Ni ati mole ijobo okunkun. Ogun mi jade. Ogun omo mi o. Oya jade. Oya jade. Oya jade. Ogun mi jade. Oya jade. Ogun mi jade. Ogun omo jade. Oya jade. Ogun jade. Oya jade. Jade. Ogun jade.
0: Jesu Oluwa.
1: Oh me jade. Kabiyesu.
0: Ama ka.
1: Oh yes sir.
0: Inu ati mole.
1: Inu ati mole.
0: Hey.
1: Oh.
0: Inu ati mole.
1: Inu ati mole.
0: Eyin alagbara okoko.
1: Eyin alagbara okoko.
0: Ninu ijobo okoko.
1: Ninu ijobo okoko.
0: Aye mi jade o.
1: Aye mi jade.
0: Aye mi jade o.
1: Aye mi jade.
0: Ogun mi jade o.
1: Ogun mi jade.
0: Omo mi jade o.
1: Omo mi jade.
0: Hey.
1: Kabiyesu.
0: Mo de ngbo won Oluwa.
1: Adani wa ye.
0: Oluwa ni awu awon eye yi.
1: Oh yes sir.
0: Ewo kokoro won.
1: Beni o.
0: Bo ti po.
1: Beni o.
0: Ninu ati mole. E ma ke.
1: Oh yes sir.
0: Kokoro.
1: Kokoro.
0: Ati je eyan mi laye.
1: Ati je eyan mi laye.
0: Kokoro.
1: Kokoro.
0: Yara ogo.
1: Yara ogo.
0: Ti mo waye wa wo.
1: Ti mo laye wa wo.
0: Maili kapani mo saida.
1: Hey. Kabiyesu.
0: Kokoro.
1: Kokoro.
0: Yara ogo.
1: Yara ogo.
0: Ti mo waye wa wo.
1: Ti mo waye wa wo.
0: Jade. Lati mole okunkun o.
1: Mole okunkun.
0: Jade o.
1: Ni
0: ati mole.
1: Ati mole.
0: Ijobo okunkun.
1: Ijobo okunkun.
0: Kokoro.
1: Kokoro.
0: Yara ibi giga. Ti mo waye wa wo. Jade. Lati mole. Ijobo okunkun. Oye oduro.
1: Oruko Jesu. Ah mi mi bo. Kokoro se yori o. Kokoro igbedide. Ti mo waye wa wo. Go on, you're right, you're going to go. Oh, yeah, my daddy. Oh, yeah, daddy. Oh, yeah, daddy. Oh, yeah, daddy. Oh, yeah. big baker. Oh yeah, daddy. Oh yeah, daddy. Oh yeah, daddy. Oh yeah, daddy. Oh God, I love me, daddy. Oh yeah, daddy.
0: Yes, only one way. Hello.
1: Aisha.
0: Mo gbo won Oluwa.
1: Adani wa yo.
0: E wo won.
1: Bani o.
0: Lori akaba tutun.
1: Oh yes sir.
0: Won ku akaba tutun de.
1: O sojoso.
0: Won ko de o.
1: Kabiyeso so.
0: Won ni eyi ni akaba.
1: Hallelujah.
0: Ti won ma gun.
1: Hallelujah.
0: Wonu ijoba imole.
1: O sojoso.
0: Bo ba ti bo sinu imole.
1: Bani sir.
0: Ohun gbogbo adero.
1: Adero fun eni.
0: To ba ti bo sinu ijoba imole.
1: Bani sir.
0: Ohun gbogbo arorun.
1: Irorun lo ma ba de o.
0: Hello.
1: Oh yes sir.
0: To ba ti bo sinu ijoba imole. Olorun gbo.
1: Kabiyeso.
0: Olori ari e.
1: Oh yes sir.
0: Tori pe o ti kuro ninu okoko to ba denu imole Olorun gbo iranlowo tetede awon ti ori o tele ibi ti wa ti mo leleyin awon to ti gbagbe e
1: to ti pa oti
0: won wa ma pe e lagbeje iboluwa lati joyi
1: o wa lati joyi
0: ani e
1: ati pe number e ko lo
0: a npe number re o lo be a be de ni number re oku
1: bani sir
0: number re a ma so switch off
1: yes sir
0: switch off
1: ojo olore
0: ni odo olore
1: bani o
0: mo fe ran nikan lowo lojo kan
1: kabiyeso
0: mo pe
1: oh yes sir
0: fun odidi odun kan
1: kabiyeso
0: number re o de lo
1: olo
0: ti
1: yes sir
0: ti mo fi yi ran lowo yen si odo elomi ojo ti mo fun elomi
1: bani sir
0: ni iran lowo ti mo fe fun
1: oh yes sir
0: ojo yen
1: ni number e se
0: wa number re lo
1: kabiyeso
0: mo kede
1: oruko jesu
0: eh
1: jesu
0: akaba ogo
1: jesu
0: tutu
1: bani o
0: to fi denu ijoba imole
1: oruko jesu
0: o ya gba bayi bayi
1: amen jesu
0: Bye bye. Eku ninu aye mi.
1: Eku ninu aye mi o.
0: Mo ko ese sile leni.
1: Mo ma ko ese sile loni o.
0: Mo gba aye tutun.
1: Mo gba aye tutun.
0: Mo di eda tutun.
1: Mo ma di eda tutun.
0: Ohun atijo ti koja.
1: Ohun atijo ti koja.
0: Eh!
1: Kabiyeso.
0: So pe

0: ati ye
1: ati ye
0: eh
1: ka be se
0: o ni emi ni imale araye
1: oh yes sir
0: imale na mmale laarin okukun okukun ole bori e
1: oh yes sir
0: ni itumo pe
1: bani o
0: okukun ole bori e
1: ato
0: ni itumo pe
1: bani sir
0: awon ota ile yin won le bori e ti imale ba yi oka mo kede imale oluwa yi oka
1: amen
0: imale oluwa yi oka
1: amen
0: imale oluwa yi oka
1: amen
0: won na mi si baba yo
1: bani sir
0: baba ti ngbo mi
1: baba to gbo yin o
0: ise re ti daru
1: bani sir
0: won ni kin so fun egbe ise re gba tun se ma adaye kerubi na farubi ni ja jayili kinde berubi ni ja rakibani manata kufa yi wawu na yi nata wawu ba yi na yi riniki ni tahu wawu manata yi mo so tele baba yi ngbo mi o boda kan ngbo mi ise re onilo awon olurelowo onilo awon olurelowo ati alaanu oya oya oya
1: Oh,
0: ya gbe won.
1: Ah, me just.
0: Eh,
1: kabeso.
0: E diki mu iri ko ma se ti e lojumo.
1: Bani sa, be.
0: La to ni lo. Iri anu o. Ko ma se ni olori.
1: Eh! Oh yes sir.
0: To ba denu joba imole. So mo nton ma kokko se fun
1: e. Oh yes sir.
0: Eh!
1: Kabeso.
0: To ba denu joba imole. So mo ti baba mi.
1: Kabeso.
0: Oga mi. Adari mi.
1: Ayeraye.
0: E ti se adari imole.
1: Kabeso.
0: Jesu Kristi. So mo nton ma kokko se.
1: Yes Lord.
0: A kokko ye ya won ta re loju re
1: bani sa
0: oh so ma tun ti mo so
1: oh yes sir
0: ayeye awon wo
1: awon ta re loju re
0: loju e
1: bani sa
0: ni waju e bayi
1: lo
0: ti ma yeye won o gba ti beri so ni
1: bani sa
0: o ni o da ororo si mi ni ori
1: bani sa
0: ni oju e won ta mi o da ororo si mi ni ori
1: bani sa
0: o ta ta bili o je sile si waju mi
1: yes sir
0: ni oju e won ta mi o da ororo si mi ni ori
1: bani o
0: ago mi se kini
1: ko ku wo sile
0: Esa
1: Kabeso
0: Ago re Awon ma ku oku won sile
1: Amen Jesus
0: Ni oju awon ota
1: Amen
0: Won ni le se onko
1: Amen
0: ko yi eni
1: O ti ye mi o
0: Wi pe
1: Yes sir
0: Ago re ku oku won sile
1: Beni sir
0: Loju ota ti won le ri kankan se
1: Oh yes sir
0: O yeye won konu
1: Beni o yeye won ni
0: O yeye won ni
1: Esi won deni
0: Esi won deni o O tata billion ya sile
1: Beni o
0: Ni waju mi
1: Beni o
0: O wa nje on to wu e
1: Oh yes sir
0: Loju awon ota e
1: Asiko to wu e
0: Loju awon ota e
1: Beni
0: O awon to ti ru e pin
1: Oh yes sir
0: O nje on to wu e Lasiko to wu e O wo so to wu e
1: Beni sir
0: O gbe moto to wu e
1: Beni o
0: Lasiko to wu e
1: Oh yes sir
0: So wi pe mi ni won ba wi yen
1: mi ni won ba wi yen
0: so gbe mi na ba wi yen
1: emi na ba wi yen o
0: bibeli wi pe
1: bani sa
0: emi ni awon eniyan de ti sile si
1: oh yes sir
0: won wa ma duwo ninu igbimo re won ma gbo n to fe so awon ti o fe gboro re tele mo ka bibeli ni
1: yes sir
0: job lo wi be
1: job
0: 1929 bibeli wi pe
1: oh yes sir
0: won de ti sile won gbo mi
1: won gbo mi
0: o ni oro mi bo si won ni eti
1: bani sa
0: emi ni e won de ti sile si
1: oh yes sir
0: oro mi si bo si won ni eti
1: bo si won ni eti
0: o ni leyin oro mi ko soro mo
1: soro mo
0: iwo ni oro re
1: bani sa
0: awa the final say loju awon ota re
1: amen
0: eh lari ebi re
1: yes sir
0: o di mr final say
1: amen jesus
0: ninu idile yin
1: bani sa
0: wa di mrs final say
1: amen jesus
0: so pe leyin oro mi
1: leyin oro mi
0: ko soro mo
1: ko soro mo
0: a tesi waju lola
1: bani o
0: ibi o ti ngbo mi
1: ibi o ba ti ngbo
0: mo bo ni kola alagbado
1: kola alagbado
0: ale Wednesday.
1: Wednesday.
0: Ale Wednesday.
1: Ale Wednesday, you know.
0: Hey, I tiro.
1: Hey, I tiro.
0: Ajabe blood.
1: Ajabe blood.
0: Mama fe fun Olororo.
1: Kabeso.
0: Lofe.
1: Hallelujah.
0: Ko ba wa dojo Sunday.
1: Sunday.
0: Sunday.
1: Sunday.
0: Sangota.
1: Sangota.
0: Lago meta osa.
1: Meta osa ni o.
0: Won ran mi se yin sangu.
1: Osa Jesus.
0: Oluwa wi pe.
1: Bani sa.
0: Ki ra osa.
1: Ao.
0: Osa.
1: Ao.
0: Apere.
1: Kabeso.
0: Merin.
1: Osa Jesus.
0: Odidi osa.
1: Ao.
0: Apere merin.
1: Osa Jesus.
0: Ki ngbe sori pepe fun odidi ojo meta
1: hallelujah
0: ki samu ti ma wori e
1: hallelujah
0: awon eniyan meje
1: bani sa
0: ki won wa ni ori oke yi
1: oh yes sir
0: ninu olu yen
1: bani o
0: fun odidi ojo meta won ma sun be
1: oh yes sir
0: won ma ji fun ojo meta won ma ka sa won ma gbadura si lai je lai mu gbogbo ri to ba wo ipade yi ni ojo sunday lago meta
1: bani o
0: e fun won ni osan yi ni ofe
1: hallelujah
0: Oluwa wi pe
1: yes sir
0: e be ri osan pinpin

0: La gometa gerege.
1: Hey!
0: And that was saying pick me.
1: Oh yes sir.
0: Ni ago marun. O ma ni agbara.
1: Alagbara.
0: Lojo Sunday.
1: Sunday ni.
0: La gometa.
1: La gometa.
0: Gbogbo eyin ti e nbo ni ile sir.
1: Ba ni sir.
0: Ni on the 13, 14, 15.
1: Ba ni sir.
0: Fun canceling.
1: Oh yes sir.
0: Ejo. Fun idi kan.
1: Yes sir.
0: Ati omi. Ati sun siwaju.
1: Kabeso.
0: 616.
1: Yes sir.
0: 17.
1: 16, 17.
0: 18.
1: And 18.
0: Iyan ose to tele.
1: Ose to tele ni o.
0: Nitori pe.
1: Ba ni sir.
0: Ilera loro.
1: Ba ni o.
0: 16.
1: 16.
0: 17.
1: 17.
0: 18.
1: 18.
0: 13, 14, 15 yen.
1: Ba ni sir.
0: Ko le pe.
1: Oh yes sir.
0: Nitori.
1: Yes sir.
0: Sunday service.
1: Ao.
0: Ti mo ni leko.
1: Ba ni sir.
0: Lord ni 14.
1: Fun idi pataki
0: ni o. Idi pataki.
1: Ba ni sir.
0: Emi.
1: Yes sir.
0: O se koko.
1: Ba ni o.
0: Alafia.
1: Ao.
0: Woli re.
1: Kabesi o.
0: O se koko.
1: O se pataki.
0: On the 16.
1: 16.
0: 17.
1: 17.
0: 18.
1: And 18.
0: Ilesha.
1: Ilesha.
0: Ni mo ma wa.
1: E get ready o.
2: Engineer mi. E ja doke lohun.
3: Oruko mi ni Lawrence Salami. Mo wa lati Igboro Ota lohun. O koja ota die na sha. Lo losun.
2: Ki lo lohun se.
3: Ohun to lohun se fun mi ni pe mo gbo ifede fo won ninu radio.
2: Ifede fo.
3: Be ni o lo gbe ni wa bi.
2: Ifede fo mi.
3: Mo wa fe mi ri die. Dajudaju iranse Olorun gidi leleyi.
2: Iru ede wo mo lo o.
3: Mi o nlo sodo awon woli o. Te nlo anywhere a. No no no. Sugbon gba mo gbo to mo fe mi ri die mo dajudaju eni to Olorun pe leleyi. Mo ni yes mo de ma ri won. Sunday keji ti ma wa ri. Sunday ti mo kokko wa. Nigba ti mo wa mo ro pe bi a ma te prophesize nipa mi be ton for prophesize. Mo ara ororo. Nigba ti mo ra ororo yi. Ko to ri pe mo wa si bi ninu ile mi emi to ni emi fun am lo ni ile. Ejo kan la o wa sinu ile mi nigba to wonu ile wa o wonu ile wa wo passage wa ibi ti a ko awon pepe ye wa si awon pepe ye wa n baja won ba ejo yen ja mo sa mo ko sare yo mo n gboro bo se n ja mo wa yo adali igberi mi mo yo ada mo gbe touch mo bo sita mo wa wo ejo yi o to bi gan mo ko mo pa ejo yi mo pa sa ge ori eda ni lati gba yen ni mo ti ma n gbo ohun orun ejo ni igberi mi mama gbo tejo mi mama ro kokokokokokokoko a ma ku kokokokokoko a ma ku ni igberi mi
4: lati gba te ti pe ejo
3: lati gba ti mo ti pa
4: ejo la san kole pa
3: ejo lo wa ro ni ejo mo sa mo pe ejo lo ro ni igberi mi a de ma run bo se bi bo se run gonjo ngon lo run a to ma ku gonba ti mo ra ororo yen lo ti mo wa lo lojo yen oro e dabi pe mo gbe awon ohun ja alagbara dani inu mi wa ndu lo pe yes ye boy the prophet
4: iwe jo yi ti e po le ni
3: the prophet o ba te prophesy nipa mi sugbon to ro ro ti pa so ti dowo mi
4: ah
3: wahala ti ba ile o ti pa ijo yi sha mo se gboro re mo na lo ese mo te tun firin dele mo wa lo lale yen mo lo pelu confidence inu mi ndu pe yes mo ti da alagbara
4: ayayaya
3: mo se wa dele baye mo koko gboro re mo da si gogo
4: e da si wo gogo
3: e da si gogo gori mi mo fi wet mo wa fi gogo merin ni mo fi si
4: kero wa sele
3: nigba ti lati gba yen mi gbo oro
4: e gboro jo yen mo
3: gbo mi kikun
5: e oluwa logo
6: go go go go go go
4: mo gbadura fun enikan ki gbe soke so ni pe ororo
6: ororo
4: bibeli pe ororo a ma fu ajagatu
6: yes sir
4: anointing break the yoke
6: yes
4: gbogbo ajagatu kunu aye yin ororo o ya ko fo tutu
6: ha be jesus
4: mo fi owo mi kan yin ogun se fun yin
6: ha be jesus
4: mo fi ori mi kan yin bi ogo mi ba laye ja ogo yi ko laye ja
6: ha be jesus
4: e lo ma ra anugba
6: amen
4: in jesus name
6: amen
2: engineer mi e ja doke lohun
0: ki lo lohun se
5: praise the lord
6: hallelujah
5: oruko mi ni fun mi ni first time ti mo wa was January so ni ojo yen ni won gbadura pe a ti fe ma lo ni daddy so pe iku kon fi iku pray pe iku ojiji meanwhile gba ti mo wa yen mo ti ni feelings like ke yon ma ni feelings pe nkan ko fe se ohun mo ti ni feelings yen so ori e ti pe ti mo si mi ti ma n pe mi to ba ti pe mi to ba ba mi soro wa ni pe oko to ni pe awon bo ni joju o ki make sure pe mo lo bo ti mi o ki kabera si so mo wa pe nkan to n se mi at a time mi o ki le wo egbe bayi mo o awon mi ti steve mo ti lo so hospital mo ti se mo sha ni feeling mo wa ni ojo yen mo ni ma wa bi bayi
4: kini yen ti mu yin mole
5: so mo sha ni igba ti mo tun ma wa bi bayi so ngo ti mo wa more than 10 years ti mo mo go bayi mi o tun mo o kan misdirect mi lo sinu alagbado olohun olohun won ni pe ibe ni ma o wa igba ti mo debe won ni ko si nkan to jo be mo ni mo wa so ni ma ni mo ni itusile wa bi ti mo lo ina se misdirect mi ma wa be mo sha de bi bayi lale ojo yen won ti fe close so prayer iku yen ni mo sha ba lenu won o sha mo wa ni February ti mo wa wa yin ninu 3 days yen ni daddy wa pe oruko mi oruko aina to de pe yen o se ni to mo mi mo afawon to bi mi gangan nipa ti mo gbo mo kon duro pe boya another aina gba ti mo wa gboye wale yen mo wa sala ti bi bayi lo ba won ni moto yen o wa so fun mi pe on the 13 ni ofun mi pe but ki ma lo le o fe soro yen sha ni pe ah nkan ma jaru ta won ba so details pe nkan ma jaru o sha pray fun mi pe another ti ni pe won fi nkan kan bo mi loju pe nkan ti mo tin wa for yes bi pe ko to di on the 21st of March pe ma ri si ya lenu olorun mi o ku mo mo dupe lowo olorun emi lo wa laye laye yi lori
4: ese iku ti ye lori e
5: then ni ijejo mo wa ni gbo ninu program position ni e emi lo di ofun for yes ni bi se but awon ti o ti any certificate ti o ni qualification no fi sibe
4: no fi sipo yen
5: no fi sibe to ba ti se won ko gbe ni to wu won ni ijejo eni ti o je to je chef yen on lo wa bi se ni ijejo emi o si ni ibi se igba to de bi ma di monday won kan pe mi ni ah fun mi sogbon nkan to sele to the glory of God
4: emi se
5: emi si ni mind pe because awon to wa nbe awon wiwi ni won so pe normal na bo se ma sele elomi ni
4: normal tu gbe sibe
5: won se pe oruko mi lati office
4: oruko yin na fi si ipo yen
5: ohun lo ti ofun to be a chef
4: won
5: se di chef won se sibe ni olorun ori oke yi olorun ki oko to jesu
4: on to ti deal fun ti pa
6: yes sir
4: anu yo de fun
6: olorun jesu
4: ibi o tin gbo mi
1: o ba tin gbo
4: mo bo ni kola lagbado
1: kola lagbado
4: ale wednesday
1: wednesday
4: ale wednesday
1: ale wednesday you know
4: eh aitiro
1: eh aitiro
4: ajabe blood
1: ajabe blood
4: mo ma fe fun olororo
1: kabiyeso
4: lo fe
1: hallelujah
4: to ba wa dojo sunday
1: sunday
4: sunday
1: sunday
4: sangota
1: sangota
4: lago meta osan
1: meta osan ni o
4: won ran mi se yin sangu
1: o se jesu
4: oluwa wi pe
1: bani sir
4: ki ra osan
1: eh o
4: osan
1: eh o
4: apere
1: kabiyeso
4: mẹrin odidi ọsan apẹrẹ mẹrin ki n gbe sori pẹpẹ fun odidi ọjọ mẹta ki samu ti ma wori ẹ awọn eniyan meje ki wọn wa ni ori oke yi ninu ọlu yẹn fun odidi ọjọ mẹta wọn ma sunbẹ wọn ma ji fun ọjọ mẹta wọn ma ka sa wọn ma gbẹdua si lai jẹ lai mu gbogbo ori to ba wo ipade yi ni ọjọ
1: sunday
4: lago meta e fun won ni osan yi ni ofe
1: hallelujah
4: oluwa wi pe
1: yes sir
4: e be ri osan pinpin lago meta gerege
1: hey
4: e dawo osan yi pinpin
1: oh yes sir
4: ni ago marun o ma ni agbara
1: alagbara
4: lojo sunday
1: sunday ni
4: lago meta
1: ago meta
4: gbogbo eyin ti e nbo ni ile
1: sir ban ni sir
4: ni on the 13 14 15
1: ban ni sir
4: fun counseling
1: oh yes sir
4: e jo fun idi kan
1: yes sir
4: ati omi ati sun siwaju
1: kabeso
4: 16
1: yes sir
4: 17
1: 16 17
4: 18
1: and 18
4: iyan ose to tele
1: ose to tele ni o
4: nitori pe
1: be ni sir
4: ilera loro
1: be ni o
4: 16
1: 16
4: 17
1: 17
4: 18
1: 18
4: 13 14 15 yen
1: be ni sir
4: ko le pe
1: oh yes sir
4: nitori
1: yes sir
4: sunday service
1: eh o
4: ti mo ni leko
1: be ni sir
4: lord ni 14
1: fun idi pataki
4: ni o idi pataki
1: be ni sir
4: emi
1: yes sir
4: o se koko
1: be ni o
4: alafia
1: eh o
4: woli re
1: kabiyesi
4: o se koko
1: o se pataki
4: on the 16
1: 16
4: 17
1: 17
4: 18
1: and 18
4: ilesha
1: ilesha
4: ni mo ma wa
1: e get radio
4: won ni so fun e
1: o
4: eni ti o ni jo raye gbe
1: oruko jesu
4: angeli ma ti lo sorun
1: amen
4: won ma lo ti siboji
1: be ni o amen jesu
4: in the name of Jesus
1: amen
4: yo dara fun o
1: amen.

Araju Radio lo dara lati ma gbọ se ti Diamond FM lo dara ju kapolowo oja kaye bu baje iroyin ekunrere ti ko lede itulo.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday loni ojo ru. Today is 10/06/2026 ojo kewa osu elekefa odun 2026 mami e dide nle daddy e dide nle o gege bi mo se ma wi ojo meta ni e mo fi se awewa ninu ose enikan ni sawo ojo alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isinmi lati ya si mimo ojo elekeji o lojo Wednesday bi eleyi tawon yoruba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ojo iwu bo ni ojo teyan ma ru ebo ti ma fin ti ma down ojo eleketa ni ojo jimo loyin nibo le wa gbogbo eyin omo Olorun pastor Dekunle Epaphras emi ni mo nki yin ninu ile yen to logun to logun emi mo nki yin teleso teleso mo layo lati lanu pe oju yin tun ti roju anu mi eyin wo le gbagbo pe ra anu gba kan foke ko ni yes ma ra anu gba ah eyin wo le gbagbo pe won angeli anu si o eni baba bi mo se ndide bo angeli anu si mi sa eyin ayan fe e ma bo ni bi pepe yin e ma bo awati wan church latana o enikan ni se be wan biri biri 24 hour ibe na mo tin fo ran se si ngba ti o ba fi se die si ni se ni bi owa go mewa won yan pari awe atadua yi awo wa fi gbogbo yoku le olodun lowo olodun gbo awon mo yan jade pelu affirmation ati igbagbo ni mo fi so pe olodun a tu won le eyin ayan fe o nibo le tin gbon mi nibo le wa te tin gbon mi laaro yi elumia kamaya dabido shendo aka isin kan pere la o se loni sa enikan ni wai mo n pada bo aso adua meta ni olodun ki ko enikan ni e sa wo adua lakoko ni adu ope an gbogbo wojo dupe oba mi oni majemo oni pekun ewa bo ta ba fe dupe yi se le kunle se le dobale adua taro yo change die ki si se nti ope isin kan la o si se ni wema loni eyin te ba fe wa enikan ni wo ni won le se le ri pe fa won eyan ni anu ti won ilana awon eyan ti wan church latana o bo ma mo fa won 3000 to ra wo ku on church ibe la duo sita le bebe mo be 24 hour ni emi mimo pe gba ti o bayi to wakati bi merin si marun si ni sin 24 hour pe e do bale daddy e kunle mommy ah kin lo gbe wa debi ta de yi olodun gbo ti e ba saanu awa gan wo ti ji wa gbe anu lo gbe wa debi engineer e pe baba yen ka jo gbon soke.

0: gbe eni o se olorun to de aye atorun mo dupe lowo re mo dupe fun awon omo to fun mi mo dupe fun ise to fun mi mo dupe fun wiwole ati jijade mi mo da ogo pada fun olekan na ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa eyan eyan fe ni bo le wa te tin gbon mi ni bo le tin gbon mi sa ni bo le tin gbon mi ma e ja se bayi mo fe ka gbadua keji ti olohun ki ko enikan ni ki ladu yen adua fun idari je ese ni o di mi o fe ku elese psalm 130 ni oluwa bi iwo ba nsa mi ese ta leni to le duo o ni sugbe idari je nbe lodu e ka liba ma beru e mummy e dide ku oni bi pepe yin e wa sun meyin e kan kun le nbomi daddy eyin na e kun le nbomi e wa gboju yen soke pe baba dari ese mi jimi iwo nikan lo to be dari ese mi jimi be se nso yen be lo ngbo pe ki olohun ko dari ese je mi ati ko fe ku elese ato olohun wo ba se tun kun le waju e ese lero loro ti oni je ka won angeli wo je ise fun wa e dari ji wo olohun omode lo ngbadua loni agba ni ngba olohun dari ji wa ogo mani fun o jesu jesu oluwa wa eyin ayan fe nbo le wa e wa dide soke adua keta ti olohun ki ko lele o na ni adua fun anu o ni laarin odun ma so ise meji iwe abakuk o ni laarin odun ma so ise meji o ni nigba ti n ba binu ma si ranti anu mi aarin odun la wa yi o e dide lesa o aarin odun ni osu kefa osu keje aarin odun ni o en owo yen mejeji soke eni baba ranti anu le mi lori o ni e furugbin si ododo e ka ni anu olorun jo gbogbo ese lero ati nise mi ti oni je kanu okan mi mu ku o saanu mi atomo saanu gbogbo awon omo ti nbe ninu gbo ko ju be lo olorun jo wo bi baba ise ntoro fun anu bi batimi ba mi saanu won kile o to su loni ba mi saanu mama ikile o to su ba mi saanu baba ikile o to su olorun saanu mi olorun fanu saanu wa in Jesus name e man kan mo fe ke lo si ibi gana yin e wa fi eyin ti e fe yin ti gana yen sa e wa mama ki gbe oluwa to ba saanu elese sibe saanu emi na to ba n gba elese ele to ba si to n gba won saanu emi atomo kile o to su loni in the mighty name of Jesus e wa ki gbe angeli anuda wa jise anu fun mi angeli anuda oni loju anu wa jise anu fun mi emi mo waasu e mo ti so nkan merin ti angeli nse o mo ni number 1 angeli amo wa malaika ni won won mo jise ayo fun yan number 2 won mo guide won mo protect angeli mo dari eyan asi mo mo yo mo dabobo eleketa mo angeli amo fun yan lo nje won asi mo fun yan ni okun olorun mo lo won aran se unje si o lati odo awon angeli re number 4 ti mo mu ni pe angeli le dari e tangeli e ba de yo mo lo sibi ti yawo e wa yo mo lo sibi toko wa enikan ni bo le tun ti ri yen se ba angeli ni in to se fun philip ni lo ninu we act of apostle chapter 8 verse 26 when and the angel of the lord speak unto philip saying arise and go towards the south angeli oluwa lo lo ba philip o kan tank oni dide mo lo si ona bayi ni ko lo enowo angeli mi toka ona tin lo toka ona si mi ona tin ti sori re foju mi ri angeli mi ona ti ngba tin fi la joju mi ori iyan nikan ko be ba wo nti bibeli so ninu we genesis chapter 24 verse 7 te to ka fast 40 ninu we genesis 24 verse 7 verse 40 eri bi ti abraham ti pase fun omo odo e pe ko lo bo mu yawo fun omo re isaac ko mo si nkan meji to se in to kan ki gbe si oju pe angeli olohun wa lo fi yawo to mo mi o ti omo ga mi o fe han mi o angeli mo se be omo fi rebeka han eyin wo le iloko eyin wo le ilaya e ja sare so bi di marriage corner na wo yen angeli mi si oju mi si yawo mi angeli mi si oju mi si oko mi se singu modani o gbadua yen angeli mi si oju mi si oko mi angeli mi si oju mi si yawo mi isin meji o waye fun awon obirin agbara adi fun women convention bo isin alakoko yo koko wa fun awon obirin ti an je single parents single mother single ladies single mom lagbara olohun leyin gba na ipade o wa fun gbogbo obirin lapapo nibi ti awon oko yin o ti wa mo fi onje break fun yin enikan ni ah a mo se be ni ah e so bi o se lo ha a si wa nu awe e je nse bayi pelu adua te gba yi eyan ayan fe mo gbe awon testimony kan lana awon kan ni ejo sa awon fe ki ntun gbe olohun fun mi laye mi ni interrupt oya e pe babayi babayi langeli koko lo ba ni gengere to kesin ode to ba ku iseju kan kesin o yo foke ni igba meje olohun yo angeli si o
1: adedamola olajide no roko mi o wa lati ibadan
0: Ibadan ile ngbe
1: beni sir
0: nice
1: May this year ni mo join commission yi o sele npe mo ti wa labuja for like 20 years gbese lo le mi kuro labuja gbese lo de mu mi join commission yi contractor ni mi mo ma ngba ise mo de ni company ti temi
0: gbese le yin labuja gbese yin te lo
1: 15 million.
0: 15?
1: Yes, sir.
0: Million?
1: Yes, sir.
0: Ha.
1: Mo wa bere si wa si church emi ati yawo mi la ma wa bo ko wa le mi.
0: Loni.
1: Beni, sir. So, o wa di level kan to ye pe enikan ti mo je ni 5 million oro yen ti di tolopa.
0: Ha.
1: To fi wa je pe o gbe mi lo si police station. O wa mo ti ma ngbadura ni bi dada pe k'Olorun se ise iyanu ti ma fi rowo yen san. But Olorun o gba ona ti mo ro npe Olorun ma gba
0: obona bi teyin focus si
1: gba rara
0: aje npase mi o mo ye gbese ti nbe Olorun emi o si mo nto fe Olorun gbogbo ona enikan ni ko si ami yo gba ona bumi yo si o e ki gbe ni baba gbona bumi yo si mi
1: so mo ma gbadura ibi temi for concern ni pe boya olorun ati e fun mi contract ti ma fi san
0: gbese yen
1: owo yen egbon mi kan de wa ti mo mo ko capable lati fun mi ni 100 million
0: church
1: but ko won se to lu woju mi mo a okay o de ka lo ri won lori oro yi but daddy mi ni ka ma lo along the line ojo kan wa to je pe ijo monday lojo yen ni won ti plan pe won ma gbe mi lo si yagunku lori oro 5 million ti mo je eyan kan won ti plan olorun wa lo adc to the governor of oyo state
0: adc to the governor of oyo state
1: wa o kan wa si station yen ni mi de se ma lo station yen o wa wa lo wa dpo wa ni koko wa gbo nkan to sele o sa wa mo sa salaye fun lo wa get to know pe o mo egbon mi all of a sudden lo de pe egbon mi yen iyen de wa la America wa ni ko da ejo yen duro di ohun
0: ha
1: ipe ohun ma fun won ni owo yen
0: ha
1: olorun de ba mi se o san gbogbo owo yen without stress o is owo yen lo de je major one to tin fun mi ni blood pressure
0: ninu kini
1: ninu gbogbo 15 million owo yen lo eat mi ju to tun eat daddy mi
0: ha
1: because true daddy mi mo fi gba owo yen lowo eni yen so o ti fun daddy mi ni blood pressure o ti fun mi blood pressure o ti fun mo mi but everybody sha n gbadura lori oro owo yen ko to adi pe olorun gbe eyin eni yen dide ti owo yen bi 5 million bi je season
0: o san 5 million
1: o san 5 million ninu gbogbo owo yen
0: eyin o mo pe n bo nbe o
1: emi mo pe 80 mi ba mi se mo 80 yen ri
0: ami mo na bi ti o bi oro egba to ba ku iseju kan ki to oniyeye ogbe lara re to ba ku iseju kan ki won ni ko tan di re kan si ami daada olorun ojiji yo yo si o mo ni ki olorun ojiji ko yo si o ki emi mi mo ko bi owo yo gbe onija loruko baba ti omo ati ti emi mi mo nice intangeli re le se niyan nigba to ku kinkini ki to oniyeye ogbe gengere to esin olorun si yo e ja lo church eyin te ba fe join wa e ba wa nbe lati iworo de wo moto gbagi ele fe so ni wema e bi church olorun ojiji ni bi garage yen sa ma mi ni tan yin je oni loni je isin kan pele la se loni ojo Wednesday eta ba ti le pari titi 10:30 eyan ayan fe o nka lu ko lo simi awa un biri biri o now eyin te ba fe wa ani se service nro le loni bogo se nje ti olorun a se pari 7:07 ni and ki wa mo tan yin je gbogbo eyan ayan fe o se yo je o se mo ni gbagbe fun o e wo mama yin na
2: oruko mi ni nafiu kayat
0: nafiu
2: rukayat
0: nice
2: mo dupe fun olorun ba pe igba to di ogbon ba wa oko mi pro eyan kan fe ra moto fun oko mi so ngba ti mo wa wa si bi bayi baba mi se pe nkan ti a ba fe ki olorun se fun wa ko to di next year mo wa gbadura pe ki moto oko mi ko jade igba to di ni october 2 ojo keji jo yen ni osan toko mi se pe mi ni yen pe oga awon to fe ra moto fa awon pe o ti ra fa awon moto 41 million fonvo ni so eh to ra awon tipa
0: ni
2: fonvo moto tipa
0: sister
2: ben ni
0: wewo o ni o
2: so igba to di Wednesday to lo only a lo si bibe ti won se royin oga yen pe oga yen buru to ba ti de bibe ko sa kun le sile mo se gbe ororo ni yen
0: ti
2: o so oko mi na lati on the 2 yen lo na tin lo anointing oil tori won kin gba ki yen ka wa si church tele won ma so pe
0: gbo pe won ra moto fun won wa fi yin le
2: no igba ti ko to di pe won fe ra moto fun won leni yen ti so fun o ti promise won ti pe so bi ki won de bibe ko so pe ke se won mo fe gbe fun elomi ma gbe fun o sa hun igba to wa
0: o yi won
2: ti mo se fun won ni anointing oil niyan pelu ta ba tin lo Jesus ti won ma ran mi lomi won e kin fe gbo gbogbo nkan ba yen tele tele so o ngan won ma ji mi pe ah se lo seun seun yin ni o lo baba re ni gba gbowo moto o ma fun mi lowo moto won ma ji mi ni daji niko ya tete mo lo
0: ori odo baba re
2: ori sodo bibe so won e kin fe gbo tele tele sugbon nisiyi mo dupe fun olorun oga won yen o so so fun won pe ki won mo gbe moto yen lo 41 million ni won o ra fun won npe ki won mo dawo pada
0: die
2: on gan lo pe mi pe kin bo won se testimony re awon ni o send je si mi ni isin yi pe kin ba won se testimony
0: pe lo ba n se testimony oko yin ti bo npe eni mo fe oko yin sunday na wo e bo se joko sey be se ki gbe mo dide wa kan lanu wa pe baba ebi baba e ni baba mi iwo ni baba mi lo wo ti mi eje wa won ti le soro nu eyin mejeji baba mi ni o baba mi iwo lo ni keke ina olorun yo olura lo wo ti mi ash jesu oluwa wa ebe owo yen lo gba ti baba yen ni e pariwo pe Jesus sanu fun mi baba to wa su si keje mi na ki pe baba sanu mi hallelujah o bi mo se ki gbe niyan so ase baba kan wo mi bi mo se wa sin baba yen lo o kan ko letter si mi ni o ni mo ti fun yin 100,000 ke lo fi ki yawo yin o fi ba yin sebe emi ni an ba wi in mo pe won wo mi won ni mo n wo yin ni isin won kan send e mo kan use text message ah mo ni baba inu service mo wa o mo ni suwe yi na da eh iwo na e ma send e si o o kan se n pe le send e tan in le in la wi wa send 100 ki won bi ba n se bi nro o be tin je tan ni isin ni in le 100 si se bi mo se ri owo yen mo kan wo bayi pe apere le yi o eyin mewa kan be nbi ki le o eje n tanse eyin 100 be nbi ki le o to su ala ti o dun lori phone o di ase mo nawo si ba n gbe ka yen ba n gbe lo truck yen si mo n bo mo n bo mo nawo si fun oko yin ko ni jamu lowo e lasiko to ba ti bere si fi sise e ni mo ebi mo o dashe yes
2: eh that you agbede ni ojo thursday so igba to jojo saturday omi 77 yen ati holy communion mo wa ja si fun ra won wa ni oni ma kokko fi fo moto yen nu o na lo de kokko fi lo fo nu so ijo monday yi ni moto yen sese wa bere ise
0: o ti bere ise la ni jeta
2: ben
0: yo mo mu wa o
2: ami jesus
0: eyin go change the tension ra wa
2: ami
0: nice e wo bolo mi se nse angeli tan won si tun le ran si o gbogbo awon ti mo nso yi won angeli si won ni o olohun ba ngbo ai mo ye jo to tin gbadua pe oluwa mo fe nti o fun mi ni ka instrumenta ti mo gba ni instrument be se mo so bo leyin adua ta ba gba loni emi mo jeri emi mo jeje pe ma fun awon 3000 ni anointing o lagbara olohun ni church loni baba ti n jade eni kan ni mi o ti gba paper temi na o ti ma so sinu omi olohun ba fun oni agbara lati join eni kan ni bo ni prayer wa lori facebook loni 6:30 na ni e ba wa ta n se prayer lo won church a wa nbe lagbara eni to laye atorun ori facebook atori youtube nikan ma wa laaro yi e si ja mo wo boya wa lori tiktok na eje mo fe le se lo ago me eje so pe gbogbo eyin te ba fe wa si service loni e tete de church ni ago mejo e ba wa nu adua bo de meje bo de mefa bo de marun o ba wa nu sosi ngba ti o ba bi e kuku ji ade ni meje eyin te ba nbo e mo ba wa nbe e mo ba wa nbe yago to ba di but isin kan pe la se yo si pari si 10:30 loni eje mo fe le se lo engineer
3: mo dupe lowo olorun losin
0: o yin bi te tin wu soro
3: ana ayoni lati matogun leko
0: leti wa
3: ben
0: nice
3: mo dupe lowo olorun bi pe olorun ba mi koro ile ila kan pari
0: e ti ko tu senti tele
3: yara kan ta ti ko lati 2009
0: le ko yara kan
3: ben gba to wa di 2022 mo wa fe send di 8000 sojo odun oja odun lona laro
0: okay
3: mo wa mu iwe ta fi ma send owo majemu mo mo pori e ni mo fi ile mo ba send e
0: e ba send 8000
3: tv
0: lowo ba bo lo sosi
3: lowo ba bo ti sosi
0: mo
3: ba be si ni ro pe ah kini mo wa se bayi olorun ta lo fe ba mi gba oja jade mo sa bere si ronu mo
0: ba dura
3: e gari elubo
0: le mo ta 8000 wa yo po nu e
3: mo sa se ba mi gba lojo na niyan ni mo ba pe omo mi okunrin kekere mo ni mo fe send owo ti oja o pe church ni mo de se mistake ti mo send e si o o ni ki ma worry o ni gbogbo atijo ita ti nta na kini ki le se nbe
0: church
3: mo ba dupe lowo olorun bo mo sa se bere ni e lati 2022 lo bere si ni ba mi pari ile yi
0: se pari e ni
3: a ti pari e o a ti ko sinu e
0: ah e ti ko tan so owo te se si san si won mo ti furnish e iyawo e bayi wa ma mi ri ni gba gbogbo ona olorun mi gba gbogbo

0: ni ilu Ilorin to rewa yi ni ikoni yi wa ti o lelegbe eyi sibe ke je gbadun re
1: Diamond 88.7 FM.
0: Ke jaladun re e je ko mo

petisi yo kede lanfani lati ma gbera so o je je niyan lagbabe o je je pada so do iko agba bolu Arsenal of gunners agba bolu lapa eyin ninu iko agba bolu Arsenal to je omo bibi orilede italo mo so ni pari kado kalafiori iko agba bolu Real Madrid wa la won tin wo omo ye we po sese ki won gbe o simply because oluko ni iko agba bolu Real Madrid lowo ta wa yo se morio on pelu Ricardo Calafori won ti jijo sise ri eyan ninu iko agba bolu Roma niyan o ele ti yo se mori o ti won wo ni kokan ejeje we po jeje ko n gbo mo logo nlalaye wa si papa sere Santiago Bernabeu bo jeje niyan ebi ni so je labi mo ti ri alapa

0: kini so si ta le gbo ko le mo bi wa e se ri
1: e iwa e ngba to ba ti mu so si ta la wo le su ni hotel
0: ala mi roro ori ese
1: eh
0: mo n doubt su e
1: on doubt if I'm really your name
0: se
1: wo lo fun mi
0: mo ati fi deyin
1: ma bi ye todo e
0: emi o la mi ogo tele
1: ami ki lo wa nu
0: olon ko mo mo sanu emi olon ko mo mo sanu mi so gbo to la mi ogo on lati mo bi to de bayi
1: ah o ti po si gan be gan le je ri si
0: aku ojuma
1: yes ka
0: aku ojuma ni gbogbo ile kile
1: e
0: tun ti la nfa lati ma gbe wa wo wa
1: yes
0: lojuma toni
1: yes ka
0: aku aje ode gbogbo eni ba mu yo ji lo bi ise ti wa nbi ise eni to wa loju ona wa loju ona eni woko woko eni to wa nsare ewe to yo mo ida e ba ta olukulu ko ise
1: ara mi
0: lo de wa jade laaro yi fighter
1: yes ka
0: ah ni pade ohun ti o je wa ati jade laaro ye idunu ta fi nku onle ohun na la fi pada sile ibanu jeri wa nku onle idunu ni wa fi pada sile ani lala kun fire kun ma se ye meji ibi to ti fe gbare loni yen ko ni gbagbo pe
1: mo da mo yes
0: o mo yes
1: dele dele
0: eh bo ba wa ri bakan bakan mo pe yi to tun ju yin lo lo lohun pipi e
1: le
0: bo se ma je yin
1: lo gba si o
0: mo ba o si fun tomo lohun
1: iro
0: o mi do la yin ka amu ba o si fe mi so ti e
1: amu ba o si fe mi na o lare we mo ye wole ti a o ni tangboro aye e le fa e gbo bo ba ti di pe owo adura ni yan gori ate eto won sun lenu ori oke na sun moju
0: wo to n ba mi se bayi ona mi mo ni god mi ni gbele
1: igbo lo ti
0: igbo lo ndun igbo lo ti daru igbo ani gbe ipe yi se mo ni nana
1: pelu laiwo
0: eh
1: network iwo lolo
0: o le beta ta o koko lo mtn yin gbe o wa lo glow mo tu mo ri miss call mo wa tu ro ti lo yete ni nana nana
1: yo ma bi no gba ti won fi live meta pe o tu wi laiwo won wa pada lo bayi
0: to ba ti to time mo
1: Olorun agba kan.
0: Awo wa ni da ko wa.
1: So ni je nda ko mi ni.
0: So loko ni. Adam.
1: Olariwaju oye wole loko temi oja ti o ni.
0: Ani wa lo yi Vanguard.
1: Yes ke.
0: Money Tribune, Daily Post, Daily Trust, The Punch,
1: okay,
0: and Sahan Handsafa.
1: Ada iwe royin kan na ni tin je aso na so forth. Why explain tayadi? Evidence o te pepe re ti o po o. Vanguard in Belo Horizonte mi loju won to ni the nation bembi leadership on bembi daily post daily trust in opo yeye loju won to ni punch na o na sengere sapa atodo mi
0: o ma da eje mo lati ni wa royin the vanguard to jode loju won to ni nje o ti gbo
1: pe
0: won tu ti sokale se ipinle ekiti
1: o
0: ma kemi oke ajo EFCC ni o
1: aga
0: bola meti na bo o ti fi igbagbo han o ni sisi won se se lekun tutun fun ajo EFCC iyan ni ipinle ekiti yo tun mu ki igbese igbogun ti iwa ajebanu ati awon iwa daran leko eto raje to fi mo awon iwa miran to ni se pelu sisowo maku maku jala jala rede rede ti yo fi wa ni eto si awon eyan lona ti gbogbo awon fi mu yesin lorilede Nigeria are bola meti na bo eni ti igbe keji re kashimu shetima to soju fun ni inu atrede ko ti won fi lede lojo isegun nilu adu ekiti lasiko ti won ni oruko ti baba ati ni ti ama ati ni ti emi mimo ti won ge okun iyan ni office tutu won sese se fojo EFCC ni ipinle ekiti owo te wajo oni idesile eka ajo EFCC ye yo tun mu ki igbe guti wa jebanu ko sumo awon eyan pe ki lati grassroots level iyun lati isale ti yo fi doke ka siwaju se Vanguard lo seri e laro toni
1: afara gege kini won wi kini won so ni gboro ayo di wo ninu wero in the nation to jade lojumo toni omi de tin de gbinigbin lori odan
0: na
1: bo ba gbo wo ske
0: yes
1: ni o tele aselu ba

0: And the kokon ni ring road wa on be ni lua bujana gbogbo baba so nipa sa ka ma si se party kini ohun o mo ti jerodo lomo mi e so be abola meri tinubu lori oko bambam nile wa nigeria jega bobogu omo lori ya asoro ki lo fo kenki oro si gbara loju ma tun ni o baba ti je ko di mo ti jade si bombo ni ojo isegun to sala yoro ni e fi we oko kejeje bo tin lo la wa na tele o kikini le mu ya si de le bomba ti mi ma lowo o sa ka ma si se a se party kini ohun o mo ti jerodo lomo mi lori lede nigeria are lo fo goron to si fi dani loju na lasiko to si so loju egun ojo na ise akase ojo na morose mona monsa na eyi ti won ni wa o lati orita meta eyi ti won pe ni ring road 1 junction tikini ohun to lo si ring road 2 junction nilu abuja o nigba to nso nibi eto ayeye na leyi ti won ni o waye ni ojo na osex wasa nilu abuja are je kodimo bi pe se jobo ohun ni o mo faraje si igbaye gbadun awon ara ilu papa julo lekan to ni se pelu oro ise idagba soke lori ran o leyi ti o tun bo mu ki iru gogo ko de ba eka eto oro aje orilede nigeria ipese ise ati igbaye gbadun nigeria lorin kini we o gbo balance re lo ni soke o mi
1: no,
0: no, no, television. No, to share here, Ganus Roy, Laro to New.
1: Hello, Kowane. Eko balure eno fi ma ko won bo nle ijoba papo lo npari wo yayaye be eko balu won lo ti bere si ni pero soko to npe Nigeria na Abuja Abuja Lagos International Airport eyan meji ese meji
0: bere bere oje oje bere oje oje
1: ijoba papo loju motomo loni won ti bere si ni lo ma ko awon omo ile Nigeria ti won be lorilede South Africa wale gege bi ipele akoko awon omo ile Nigeria won bi won yo se ma bale ipele Eko lojo ojobo iyan lowo owura gege bi atejade ti won fi lede lojo isegun gba ti oni ti o je agbenusa fun ile ise to ri si oro okere ki mi ebi imutimo ebi efa o di mimo oni oko balu awon ni yo ma gbera fo lati River Tambo International Airport on be ni loju Johannesburg iyan nla sale ojo ro oni si wa wi pe ipele okoko awon mo ile Nigeria ti won ti seto ati finu fido pada wale o lati ma se padanu emi won lori ija to nsele lowo lorilede South Africa ti won yo si ma bo oko balu awon bo wa sorilede Nigeria ti won si ma bale se papako Muritala Mohammed International Airport on be ni ipele Eko ni nkan bi owo ago marun irole ojo ojobo ile ise to ri si oro ile okere lorilede yi je ko di bimo ipe wa bi won o ni kobo nitori bi pe kini ijoba papo ti so gbogbo owo to ye fun ile ise ta mo si Peace Airline ti se ile ju ofuru fun awon eyi ti mo si wi pe awon mo ile Nigeria ti won ba se to ti pada wale lati ile South Africa yo ma lanfa ati sebe gbagbe ipe ija ohun lo nsele lorilede South Africa ta ku awon ti won ki so morilede na ebi ti wo ta npe ni ija eleyi ti won je ko di mimo pe se ri awon omo ile Nigeria ti awon morilede miran won gba oju se wa se po lorilede South Africa xenophobic attack ohun la won ge si npe Nigeria ri e loro toni
0: o to ya o kini won wi kini won so ni gboro aye bo tin lo legbegbe legbegbe la wa na ntele bo ba ngba oske
1: yewo
0: oni mo fe lojuma to ni o di wo ninu wo royin Nigeria tribune to jade lojuma to ni won ni tegbe mo ti se leri wi pe gbogbo eyan mo rilede Nigeria ina yo ma tan yin yin ni legbe yin o lawon ibi odo idoko wo ati lajo lajo ile ise lala to loko wo kekeke e lo bokan bale tori pe ninu bayi lo so yo so minister tuntun agana leyi tori soro ina oba nile wa Nigeria alagba Joseph Tegbe ni won mo ti jade si bombo o bi o ti fo goron gba loko kejeje be lo se leri o lati daju pe won pese ina oba eyi to peye o fun gbogbo awon orilede Nigeria won ni be ba ti se ogiri le kan na bayi ina ma se wa yo ni o tori pe akoko idakureku ina oba kini ohun o ma ti jarodo lomo mi o oni ninu le lawon ibudo idoko wa ti awon ile se lanlo loko wo kekeke oni gbogbo yin parapata le ma ganu si kini ohun loko kejeje ti a si mo ri ina oba lo bo ti to ati bo ti o minisito ohun ni o fi ogoro na gbari to si jeje lasiko ti won bura wole fo eyi ti won ni are bola meri tinubu leyi ti won lo se fo ni legbe are ninu apata gagara aso leyi to nbe nilu abuja o minister tutu ohun tori soro ina oba nile wa Nigeria o je ko di mo

0: kaabo
1: pa ni gbepolowo oja yin wa ke fi gbogbo ara saje bi
2: sese fun
1: o mi
2: je ngbe lo ta po do temi nbe ijoba apapo won ti sekilo fun awon agba sese ti won se atunse oju buja si lo won ni o sese ka foju wi na ijiya labe ofin be ba kuna lati tele dehun eleyi to nbe ni waju yen won je ko di mimo won ni ati wi pe awon owo ti awon gbe sile fun won lati se akose se ti loko jaye bi won o ba lo daada ki won si se account lori bi won se na owo won an lo se o ki won ba ijoba ba papo pade bi ejo minister foro ise ode David Umaye ohun lo se ikilo ye eyan lojo isego lasiko to lo se abojuwo ti o lo se amojuto se akose ise awon eleyi to lo lowo eyan ni ilu lokoja o je ko di mimo o oni ijoba papo ni aye gba wa emele ati fifi ise fale papa julo ojo ona ta wiye ojo ona to se gboge leka eto raje ati leka eto abo orile Nigeria vanguard lo se ri e lawo toni
0: oda omi de tin do gbin gbin lori oda awon agbabo won ni ailaso lorun paka awon lo to wa pe o to mo irinwo lori oro eto abo to getan to riwu gewu ge ni ti toro ile wa Nigeria ile bima asojus of your orile de ye ni won mo ti ran se pe awon loga loga lajo omogun ati eso alabo gbogbo te beni tin se minister foro eto inawo atawon mi ile bima asojus of ile wa Nigeria ni won mo ti towo bo ifenuko lati ran se pe en tin se minister foro eto abo orile de ye alagba Christopher Musa te mo awon ti won je oga agba lajo eto abo orile de Nigeria te dori de peto agba polopata fun le se olopa orile de Nigeria alagba tu te ye oga agba patapata fun ajo otelemuye DSS lorilede ye alagba Adiola Ajayi o won ni ki gbogbo won ki won ma bo lati wa farahan ni waju ijoko ilegbe ma soju sofin orilede ye lati wa salaye lorin kini won ki won si sori atu pale awon owo lokan ojoke yi ti won ni won yonda fun lajo lajo iko bi osu mefa seyin lara awon ti won tun fi we pe ni eni ti se minister foro eto inawo lorilede ye alagba Taiwo Oyedele ateni ti se oga agba parapata fun ajo to ri soro ife mo file ta mo si National Intelligence Agency inye Mohammed Mohammedi ilegbemo asoju so fi orilede yi tun lo anfani na lati parowa si are bora Ameri Tinubu lati pase bigba awon ode asobo si gbogbo igbo oba tun be ni tibitoro orilede Nigeria pelu latari boro eto abobo ti ri wuge wuge papajulo lori oni aregbe ni ipinle Oyo ojo opo channels lo se ri oro laaro tun ni omido
2: ajo na pinle ose kilo ta ko sise eto ipinle ngo ibo ni joba ibile ori ade lati ari eto abo eleyi ti won ni o ta won lolobo ninu atejade ti won flede lojo isegun gba ti owo eni ti o je lukoro fojo lopa abiodu ojelabe ati commission nibe ni commissioner fojo lopa Ibrahim Gotan lo ti je ko di bimo ipe igbese yi waye lati ari awon iwa kan ti awon foju wo wi pe o sese ki o sokufa lasigbo leka eto abo ki o si dabagu eto alaf gbegbe ohun ajo lopa wa je ko di mo ipe igbese awon gbe lati le firi wi pe eto abo ati awon dabobo emi ati dukiya ni agbegbe ti oro yi kan vanguard lo se ri e
0: ora e ja ma lo tarata si abala keje abo fe mu kan si

0: kwadasi.
1: So, a cab of water, see Abla Lamito, a comrade we see in Abla Seas or Motor Shaw, about our cube bomb related in Nigeria going to Kudia Squee.
2: As though as you, a woo bow, alone, you dying that line. I'm your Akumi the woo. How cool is that back, you know? Alone, oh, Jari Lige. Kida am on the fan, one fine to my filial from Abuba. Listen only budget.
1: I'm your
2: Akio on Nigeria, Kuya, cool, Lidia Squee. As you come out to Lucy, so long would do lava.
1: A me,
2: as younger.
1: Oda, eh, you be done? As one of Walker Kinyon, no doubt there be Mumbi. Oda, eh, Eden Cocomo, ne at all domimbi. A anything she are a leg be more Sophia, but lady Nigeria like the gospel. Baba Jade Tonyo, O for Ken Kioro, Sibura ye, only who want to know I want Ulo Shelu, a latako. Ni one low or a to abo tori wu ge wu ge lori lede Nigeria. Lati fi buwe no a telo isi jobo won isakoso arebola Ahmed Tinubu. Oni bupo ninu wan. Ni wan ti bagbe. Lati wo eka je awan idagba soke to ti deba. Oni shubwa se ni wan gbo ju wan kuro lara awan isha idagba soke. Awan yon ayipa daari to ti deba ori lede Nigeria. Dipo be oni yon toni shekwe loro e to abo tori wu ge wu ge nan. Ni wan ran no man oju o le fi woro.
2: Oju te mi fi wo ni pe Olorun ni ka ke pe ka fun wa ni gbogbo nta ni lo gege bi omo orilede lati le ni ona ti a fi debi ta nfe yen e ma nteru wa kini kan recent time pe ko so mo Nigeria na afi je ba benefit greatly ninu bo se wa yi ni oni fe ka ri roju keji ta nlo lowo lowo yi se leka eto abu ni ka so ka mo ni awon tan ko sinu gbo na
1: roju keji wo
2: e seun awon tan ji ko sinu gbo ni kan la ko won jinku awa ta sinu gbo ga won jin wa ku tori eto e ko se bo se ye ko se eto lera o se dede olomo jore yan nisin ni o ko si mara yan fun yan wo pastor e ri nkan tin sele o ka gbe awon o pe ko ma je pe yan discredit awon sector kokan ni aba ma so awon akude to de ba amku bada ka ma se wa di kakakiri ka no hospital ka lo si ile eko ka wo bula kini se ri se mo ta ti joko mo wa lowo ohun se ba ti mekunu ni lo nanu se won ti ja won yan gbe mo wa lowo so mo Nigeria o fe keto eko da din so nu bo se wa lowo isa fe ko sa fe keto eko yo ma lo be a fe ansanu so se bo se wa lowo en ti o si se mu lo gege bi owo osu se a fe ko ma lo be a fe be lo bayi ti ya to si nu paper o toju awon akose mo se oto ni o ati reality se pe theory wa practical nbe so practically be ro aje si ri yi ka bi ta ngun ni 15 na tele to ti wa ri 1500 na agun nisin se a fe ko ma lo be so this are the oju ki te mi rin so pe omo Nigeria o ro pa nilo so when that need that je ka le bi ta lo na ni pe a nilo lati be lo ko fun wa leko bibe ni awon yan mi n se gbe nitori won ni imo se understand so ba to lo ba ti fun wa ni imo ta nilo awon ta si nso imo mo be to eko je na ni ko ba to iwo na ni ba gbo selu re hun iwo mo se be to ni la kai laarin mo boya won fe ran re eh practical kini mo so fun yi o laarin bi to wa won se se bi gbe dede but e gbon ti enikan so ni ini daru ko to roro ko nilo ko ma gba bi yan wa ni pe oni se to ko fe dije dupo selu lo won fi wa gbe true you know fashion won fi wa jule ya oro yin kaun la ohun soro se pe tin ja se pe to ba lo tun gbon laarin awon tin be nbe ohun gan tun ni feran re se sa ta wa mo mo tan se yun fun sa wa fe ke to ke to e ko re da baba si leko ya le get kini yi right to n de winis ni pe wo ya ti mo jin gbe te ala won opo mo so yen ya to teacher tin gbenu so fun won ni to ti mo ti lagbenu so ya ona ni gbe so njo kini ana pe ki jobo jade ki won ba won soro emi ati si won na ba si yayi ayi be ko ni nisin so tin so pelu omi je loju eyi to se test ni ko je sun kun mo omi ti da loju ya onya won ti gbe ba soju re however owo won lo wa so awon tin be nugbo won ko won awon ta nbe ninu ilu gan awon gan nbe lowo opo ti ko wa ta ya ba wa lawon eko ti a nso pa nilo yi ija le really understand bo mo ti lonu awon oro eni wi pe

ege bi eto abuko won fin se oselu won awon yogbo ta ba bi ordinary person that's a layman ni Nigeria leni te ba so pe eto oro aje eyin ni gangan fun eyin te wa njoba en tenu mo fun ra yin wi eyin gangan wa pe kankan ijoba so o kora president gan so won tun so la pe boya la na bi won tun so pe awon mo pa mo Nigeria n la pon pon na yan koja se be la ti da eh pastor to se te kan ni e ba so pe awon alatako yin won ri na ri eto aye to da se yi den na so fun apara ni araalu so won ni kan so ko da e kan niyan now is e mo so kini ga gbe bi wa se wu mi kin pity to e ma n pity olori gbogbo lati pe ni authority ta ti constitute because ko easy atem to fe won atem ti o fe won n dari o ko si si en ti o ba ti fe won ni aloran ka e gbo mi ye ko baba yoju re njo fe re ran ki lo se na ni o mo pada ku si at the end of the day but are gangan ti won je olori ijoba ti saka mo wi pe a gbodo piti awon e lo we get you about for awon ni won so o won to awon ni excuse kankan bo ti ro lati failure omo Nigeria instead of these things oro won ni mo so fun mo so nipa awon gege boyo ni kankan so ti wa ke ba run piti won loni yo je ba ke boya o mo nto nse because he said he have seen it all. I want to read gbogbo to ye. I want to I want to smooth the car once I want him. So I won't need the kankan lati fail wa. So then balance one is pe awon atako nlo eto abo lati ma fi da ijoba laamu. Aro ti tako nti ya re so fun wa. So adajo ma se si ni. Asoro mo ye. Ka baba so ka wa na wi wa be ko ni. Ka so ka ba be. Abi. So e o te so se a fe ba be mo kini ka pe yin loruko. Mi se fe fenu abuku kan won lori to laye. Omoro yin yi din yin mu. Ikanu ikeji nbe ni wi pe sara ti mo pe pada ba fi nweka bayi ila mo fi gba ni awa ara ile ni ka lo to ko ara wa gbogbo ro won heje ni kan na tan dari wa in sibere ni kan na tan dari wa en to ken meju ni wi pe bo ni se mi aye ti wa no se rorun a n gbe pakale ki aye pupo fa pastor e to kan lo mo be lo spiritu e ba nbe de ba mu be de le ko ba nbe de ba mu e gbo mi e so ka won fun mi te ni te ti ti mo ri pe ha omo Nigeria n koju e ya to sa won mo ti won ati won ara won the public offices won patronize the public investment public school ati won lobe abi ko ni te ba ni fitina te ba na njo mo go school ni bon tin ko mo public school ati nko mo awon mata ni won ko e ba mo awon tadika yi na eto le ati ni o ti da o ti munado ko ati federal ati state e so fun mi e wo lori ijoba ni nlo awon hospital won won yen te ba ti wa le lo awon kini ya se pe te nso hun in ta ko nti awon babo na bo ti mo wa lo gangan ni wi pe se na ti wi pe ni 2012 mo so popo we kan ti wo na oro lo pe igba ta ba fi nweka o sun ka fi san ama ta ba san la ara won ti elese ba njiya olodo no pe me ngba mi o na ti ka beru fitina to je ko to pada de tan ko ni mo lori en to da le nikan mo ni 2012 e kankan gbogi Mr. Kalade Fayemi former governor of Ekiti state o wa na egbe si en gba na lohun won ni o jade wo convince oro yi ni o won ni 2012 ni 2012 awon mo wi pe subsidy Jonathan Abuja kemi je to emi tun ni reservation lori oro hun tori jo mi ni so at least in madu eke is a question to that government at the same time e gbo mi mo ko wa tani kai ka lo gbianju ka ni la kai ka gbianju ke te pa ni la kai bo ka gbe de ye se ri oro ati iwa pastor afrika be gba won o ati yan tin soro jade messenger a gbo oro won bura se da won po nigba bi afrika ya oro la yan to soro igba bi afrika da won papo la fi fun result to wa ti le masiko ta gbodo sa won kini won won ya mo ji ayi na ni now ina came out o wa so wi pe awon mo wi pe tin yota fe sin gba na lohun it is in the best interest of former Nigeria igba gba former Nigeria ni ka yo subsidy won la mo tori oselu awon lo oro yen lati fi ko somo Nigeria lori lati fi tako joba na se igba ta won na nbe mi ni opposition se won so to da si joba si e da mi no pastor igba ta ba fi nweka ohun la fi san amata wa ara lu ba je ko ri wa o pe awa na ni ida ti won mu da nta je ti fi bara won ja o ta ni won ko si jota godin to oro ti won so se ba wa yi na ni abi ko ni eto abo isa ni nta ni he le mo ta awa won na nta je ga ma ni ko joba yo si dada se ba wa yi na ni ta wa ni nji ya re ija ti won ja ta ni nji ya re awa yi na ni ta ni gbadun re awon na won do na bi ka ba fi eyin kan lile ni yota tin na ti ku ni presidential race se bi n pa ni le re ni mo bere ni so ma yo lo si school mo ni awon ti won ko si pelu awon ni won wu la fi demi fi ma ro wa pe awa ni ka gbianju ka rawo bale e gbo mi ye tori ninu farabale e ko nbe nbe pupo e ba se nbo se ko ni mo to ba se wanran wanran ko ni jogbo mo kankan imamoju ni won pe ni se ma nko ba yen ayi ati ka calm down ka wa tepo ka wa to lati get e so now eyin ni wi pe in tell you no ri npa ijoba kan lana ta ba ri npa ti ran leni

0: 50-50 ni fe je o ama ta nji ya re ni ka gbianju ka ta ka je ko ri wo pe ai bi o ti ye ka le mo pe o kin teni ye so yi kini really mu wa however awa na gbo mo so re kan pa ba se ba won tuto wi pa mo pa won ti keni money nbe awon bo ti sa se yo ajo ko si won wa ama re ti so lati de one nbe ka mo piti awon o ibi ta won lo yi awon mo be o awon se sa ji awon ko da so bi bo tin lo soke lala ni awon mu wale wo don twa do fun anisi lati wan ri so emi bi ba se fe piti won to abi ki fe so ron pa bi comment bi won gbianju to o ta re ti so hun ko je ki mi le so ro lo na be hun so ron ni da wa ra mi to de mi firi ni
1: hmm oda e je ka sai lo wo oja ta ba pada de a ma lo so re koko ile keji ta ma gbe ye o la re to ni
2: ambo
3: Wingate Exotic Hotel yato gedegede lawojo awon ile itura se ti ilana ikini kaabo wa ni kaso ni abi ti yara wa ti o kun fofo fun gbogbo ohun elo ti eni lo lati gba fe yo si tun ni aye ti o fe daradara e wa je gbadu awon onje aladido lati wa lose to mo ku to pabe pelu ilana onje buru fun ra re buffet lara ro awon aye igba fe wa nko bi lobby bar ibi ti auto ti ma se asale karaoke lala le friday bakan na ni ani vip ati vvip lounge fun eyan otoku re ogba ti e ti le we bi o mu we poolside o tun be ni ile itura wingate Exotic. Awon gbogbo isayeye ti o gba ope ro tun be ni ile itura tiwa. Idire ni ile itura Wingate Exotic Hotel. To fi je ile itura onirawo maro to daju tun be ni ile itura Wingate Exotic. Awa ni kilometer 10 University of Ilorin Road. Nitosi Ajanaku Bus Stop. Ilorin

0: to e ka bo pada lati eka ipolowo e ma gba pe pe abala lami to lori atupale royin be na ni aso comrade Hussaina Lasiz omo to so awon na la ngba lalejo laaro to ni e ko to bi lataro
1: se se ko ko ti ta ma gbe yawo ohun na ni ti ile igbimo aso ife kokonla ti won tin woye si bi pe awon o se agbe ka asa olodun mefa kan soso fun awon aare to ba fe je lorilede Nigeria leyin isa tawaye ati awon gomina e je ka wa wo a ri pe gba akoko ko leleyi ti iroyin be yo ma je yo lenu awon oloselu wa sugba nko akoko ti ma ko ma biyin ni pe kini isoro ti sa olodun mefa kan soso fun aare ati awon gomina to fi mo ile igbimo asofile wa kini isoro eyo kan so to fe yanju ninu oto iselu le Nigeria ta ba wo iriri wa awon iriri eto lati odun 1999
2: Isoro si oyin eju emi o mo o. Eh ba ni kini o mo je en ti o mo ba wa leru nbe ni. Emi ti mo so ti pe fo emi o ni isu pelu tenor of anybody ti ba si joba. O ba si joba njo kan. Impact re ni emi wa after. I be get it. O ba si ma so ti ti aye raye. Se gbo mi ye. Kini ton se fun lu. Ohun ni ti o determine ta mo so. So en ti o ba mo je eru bi ba. Ka ga ni pe kiyan kan ni olodun mewa. Se awon wo ni won se fun. Sa wo mo Nigeria yi. Iwawa. Se we as so many policies.

0: Eka bo kwada lati eka ipolowo oja wa. Eyin e soro eka di.
1: So ka rap oro wa nle ni pe to wa nle loni yi. Bo ti ba wa lo ba wa, ko si pa ko ira bi fere enikan. Bo bi si rin lara wa ni so atawa na ngbon le o to nu ora bi ro ron ka jo mu jade ke se pe boya I mean anything ju ba ye so yen na lo.
2: Oda 0913655695 joke bo fi le ba wa dasi 0913655695
3: tele eka re o.
4: Eka
0: re. Asio.
4: Ajele Karim kawa ni lati Babuko.
0: E da si royin.
4: Seri isoro gege bi ibere te ibere lo to. Ni gowa. Isoro ti o re ni pe odun meba ti an lawo lo. Won ti do ku do meji ku. Inu re inira to fu areru. Olorun ba Olorun obo loju ni lo wa ye. Won ni oku te oke. Itale. Ko sori ko lu ori de oro re po so awon ti o wa nsoro yi eyin be kura ibi ra ke ko te gbo gbo be se fi won ti ta ba fi ere lo ko se ya de bo de yo ba ba ka je gan e da ko e bi ju ke kura ido ke ko te ah o ta bo wa ye ni o ti tu wa o so fire re ni awon ti je ja yo
0: o da se on fun iwoye ti yin
2: won ni ako eto won ni lori sa olodun mefa kan soso won ni awon faramo nkan ti comrade so ipe ta ba ni are to mu igba ko rorun fun araalu ti awon alaalu ti won rerin ti won joya gi ni yojojo won ni se elero wi pe iru are be a ma gbadura ko kuro nipo won ni koda ko ni o lati se polongo ibo tawon yi o fi tun dibo fun lekan si won ni sugbon ipe go eni be gan awon yi ni fe ba dupo tori won ti mo pe oun laye nfe won ni sugbon o se wa dada idi niyan ti won fi no bitibiti owo lati tun fi wole pada sepo fun sa miran o da oloye fadipe abolarin lati yakuba
0: pada ese fun iwoye tin na hello
5: hello ma ebulo sa e ko to
0: ese un sa
5: o ki alejo a fit no so wa lati data
0: e da suru
5: yi baba tinubu ti so lati begin to keni kankan mo kanu awon seri gbogbo awon house ti so wi pe to awon loselu kan ni wa lori pe won fe je kijoba da awon yin o so rara emi wa so eleyin so pa nkan pe fun rawa o iwo to ba te lohun to lo te fun iwo ti o ba te lohun ko nbe awon yabo enikan ko ni ku gbogbo alajo wa nbe pe to
2: ada lori whatsapp number won ni e ka re won ni awon ki lameto wa won ni olohun yo ti wa ma dabo won ni apa bi ororo so won ni kilode ti ìṣèjọba Tinubu tó ń gba àwọn alátakò láyè láti máa fi àìsí ètò ààbò da ìjọba ẹ̀ láàmú wọn ni àwọn onílò kẹ́nikẹ́ni ṣàlàyé ohunkóhun fún àwọn pàápàá jùlọ ẹ̀ka ètò ààbò wọn ni ohun táwọn sọ ni pé kọ́ńkálùkù lọ ní káàdì ìdìbò lọ́wọ́ àfọ̀bàjẹ́ láti ọ̀rẹ́ àgbọ̀n ṣé mo gbà.
0: Ọ̀dà ẹ ṣeun fún ìwòye tìyín náà. Hello.
6: Ẹ kú ètò Ọlọ́run jẹ́ bàjẹ́.
0: Àmì Ọlọ́run.
6: Ọlọ́run ẹbí lọ́dọ̀ Ọlọ́run.
0: Sallallahu alayhi wa sallam. O kọ yín.
6: Adélọ́dún Amọ́lẹ́gbẹ́ bàbá àbíkí. Mo gbádùn ọ̀rọ̀ tí lámìtọ́ wa sọ Ọlọ́run jọ bàjẹ́ fún yín.
1: Gbogbo
6: àwọn bá ti gbé yín sọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ tó wà láyà ọmọ Kwara ọmọ Nàìjíríà àmọ́ ń gbádùn yín ni. Tẹ̀rí ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú tẹ̀rí àwa ń tọ́ka àwọn ọmọ Nàìjíríà kọ́dọ̀ ọdún mẹ́rin ọ̀kan wa kọ́dọ̀ ọdún mẹ́jọ ọ̀kan wa ẹ̀ bá gbọ́n lọ́gbọ́n lórí ipò tẹ́ni tó kọ́ ọmọ Nàìjíríà ẹ jẹ́ àwọn jẹun mẹ́ta lógún mọ́ kọ́ ọmọ Nàìjíríà máa gbádùn tó bá ti ń rí gbogbo ètò ààbò tó bá ti wà ẹ máa ṣe lọ tẹ̀rí àwa tálíkà fúnra wa àwa náà ká sọ́ra wa fa àmọ́ àwa ara wa tí àjọ ń jẹ tí ọmọ wa kó tí ẹ bá ti fún wa bá ní dìbò fún kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ tí wà nù o àwọn olóṣèlú tí wọ́n ní ń bẹ ara wọn ẹ máa ṣe nítorí ọmọ Nàìjíríà ó máa jẹ lójúmọ́ ìyẹn ti kọ́ ọmọ Nàìjíríà ẹ bá a ṣe lọ́dún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún kẹwàá ń bẹ̀ lẹ́yìn nìkan Nàìjíríà àti Kwara Ọlọ́run ní ìjọba jẹ.
0: Padà ẹ ṣeun fún ìwòye tí yín náà dúpẹ́.
2: Wọ́n ní àwọn ọ̀rọ̀ ìjọba àpapọ̀ láti máa ní àfojúsùn láti máa wo fi ṣe ìdámọ̀ àwọn ìṣòro. Àwọn èèyàn ń pàdánù ẹ̀mí wọn lójoojúmọ́ oúnjẹ ẹ̀ẹ́mejì wọn ló dogun. Ọ̀rọ̀ ìjọba àpapọ̀ láti tún ètò ọrọ̀ ajé wa ṣe. Wọ́n ní nǹkan ò rọrùn. Ṣé owó epo ni ká sọ ni afẹ́fẹ́ gáàsì ni wọ́n ní àwọn mẹ̀kúnù wọ́n ní wọ́n ń kèrora. Wọ́n ní àwọn ikọ̀ agbésùmọ̀ míì wọ́n tún ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n tún ń kó àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà. Wọ́n ní God bless Nàìjíríà. Wọ́n ní Àbáyá Yusuf láti Agaka Ìsàlẹ̀ Fúlàní.
0: Ẹ̀yin náà ṣeun fún ìwòye ti yín. Hello. Ẹ bá gbóhùn sókè dáadáa o. Ẹ ṣeun ó kọ yín. Àgbọ̀n yín o.
2: Wani lori WhatsApp number wa wani as sa lodun me mi tan lo lowo ye wani o wa okay fun awon ise ise gidi wani 6 years si mi pe yo mi ni si koni jamo nkankan laisi ina laisi ile eko laisi ile iwosan laisi onje ati laisi iwo mo luabi Kolade Ayinde lati Asada
0: e seun fun iwoye ti yin na hello
3: e karo
0: e seun
3: mo ki gbo yin
0: e se
3: seri
0: e ti daru
3: Oloyi Tayo Aba Adatere.
0: Oh yeah, that's right.
3: So, I think I'm afraid that you pay any power to him. I'm afraid that you buy. I want to go anymore. Careful, so I'm going to job. Then, when the thing buy one, immigration and all that, me anymore. Careful, so I'm going to do one. Security one, security agent one. So the police don't know what. If you want to pay come on Muru and we got home in Nigeria. Because most of these people, very young, all these illegal cabinet, they are not Nigerians. Only import one. But a lot of you want.
0: Mm. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,

0: e ma wa gbagbe pe iwoye lami eto wa ati teyin ara ile o yato si iwoye Diamond 88.7 FM ti ta won atokun na yo da fun ati oneta oneta ti o da si wa gba olori waju oye wole lo ko ti mi ko ni se wa awa la mo gbe ohun to da se iko wa ne pa laanu wa
1: ati awa ti won yo sha nu fun omidan holayin ka ajani ajibade lemi nje e je ka tu jo pade

ti ko lalafia e wa iru won ma wodun ni ologbon ti o moju tala babo mu go ni o eniyan to lalafia enin gbele aye rorun.

0: ka ma se bayi ma kin ka bo sori eto e ba wa da se ha gbon ti e ka eto ilera nibi ti ati ijoma n tara wa lolobo dara wa leko lori ona temi ati yin ta fi le gbe igbe aye irorun igbe aye alaafia e tu kojumo ni gbogbo ipile kora e kojumo lorilede nigeria e kojumo ni gbogbo agbaye ni tete lanfani lati ma gbo wa wo wa lojumo tuni omidan olayin ka je ni ajibade lori ko ti mi
1: omo dudu bi korosi o atapon be po re ti ko lalafia e wa iru won ma wo danu ni ologbon ti o moju ta lafia babo mugo ni o
0: e je ka boju wo awon aye kan awon asiki kan to se pe ta ba de lewo san won ni kile je ose wo le lo se change para yin ni ogun wo le lo e ngba ti ara ba bere si ni yun yin tabi ki oju yin koko ma somi tabi ki isoro mimi ko waye tabi ki awon iyato kan ko sade dede ba ago ara yin lai fun yin ni alami kankan tele re awon osise lete ra ma be pa se change onje se change ogun ogun kan ni se change para ni se change ose ni eleyi ti an pe allergy on time ma menu balori eto laaro yi na ni allergy ki lo nfa to fi je wi pe ara ma nko awon nje kan ara ma nko awon ogun kan ara ma nko awon igbese kan kan to nsokun fa allergy gan ona wo la fi le de na re ati be lo lo n ta ma gbe yawo lori eto e ba wa da se laaro to ni

0: ki le je iresi ti mo tin je lati bi odun ton ti bi mi na mo tu je se paro para rara ki lo ma nde toro fun awon dokita lati le so pato ihun ti eyan wa allergic si to shokun fa reaction yen lagbara
1: se olotu mo ni kini nkan ta ma so pe non specific reaction at a specific reaction a ma n lo awon terms yen ni immunology ki la de mean by specific and non specific reaction awon reaction kan wa je pe immediate consequence action kan ni for instance se din fun wa le to wa precise eni ke jo ba shon je a mo pe to ko loro buruku ni pe ta ba wo dada mo ati expect pe eni o ba shora o ba pe ko ni le gbe ese yen to ba se a di pe ko ni le ni dada to be si da eje loju bi to ti je je be yan ni jina gugun ya mo a mo o wa re bi precise pa le so but o la won kan to pe ko wa o wa non specific in the sense that amoye nkan to le fun le se ma pere to ma ko apere to similar jade for instance nsin e je ki lo apere kan eni ti boya o ko ojo wa lo no office ya bo bi to ti se to de ta ga ko ko de be nsin asin to nsin ta de pe a ti si ipo ojo e be se nwa mi lo di pe ko le ni dada ki lo le fa a ma be si wo from different angles ni pe ki lo sele Soni nkan to soni nkan ti o je to to fa so to fa si mu so ipo nkan na egbe bi to wa so pe won ko dust legbe bi to wa abi dust jade bi to wa abi yan kan lo chemical kan ni adoni kini kan gugun yen la ma be tori pe apere ti body e give yen amoye nkan to le fa eni to ni asthma na ngba mi apere bi se ma apere ni asthma ma fun won fun eni to ba wo to ni asthmatic attack bi se ma apere ti mo da roko yi o le bẹrẹ sinsin from sori pe ko le mu ko dara mi ko le mi ko le dada mo ise ma pere yin eno pe o wa allergic si maybe a particular perfume the same ma pere lo ma ji so lo ma da pe most times ta ba ti ri en to allergic be yen a ma try last once and first last identify kini nkan to fa te gbo ni no history nkan te ni e so tori pe awon nkan to le fa allergy won po won de wo nu ara eni to je pada yin sin o ma wa ni nkan ti history teni e ba fun wa eni e le ranti nkan to ga gba de kan koja go no on go nkan be ni o boya won sun kan be ni o boya yo kan se pe o pepe film ni o boya won gbe grass nbe ni o boya ni flower kan to ni o ko gbo abola so kan ton se ko wa to sa di gbe wo to gbo run a le trace yen lati de yen the first thing be do i pe nkan lo geje yen na wa on the first level ta ma fi se that man trace the allergy the next very popular one tama se oni ka ma gba eje ama se blood ama gba blood sample a lo se immunoglobulin e test or immunoglobulin test ile ne immunoglobulin yi o wa awon eroja nu ara amon bi mark ama pe won ni immune marker ile na won je o ma fun wa ni apere nkan ti o sele nu ara ana awon immunoglobulin e ani immunoglobulin g ani immunoglobulin m gbogbo kini yi ni won ni apere da ba se ri won si nu ara lo ma fun wa ni flu ikan gangan ti o sele nu ara to da ba ti ri for instance a de pe o immunoglobulin ile wa bi o okay eleyi o like a gan die ni je ni immediately ta tun ma ri na bi pe eleyi o se allergic reaction internal autoimmune disorder ni because o tun awon aisan kan to pe lati inu ara ni ara lo n bara ija but apere allergy na lo ma ma fun wa o n gbobi so lenkan pe a ma n tai lati wadi daada especially history yen so that a le mo boya nkan to allergy ni o abi aisan ni o abi autoimmune disorder ni because awon autoimmune disorder ro asthma ti mo something autoimmune ni autoimmune disorder ni asthma systemic lupus erythematosus autoimmune disorder ni rheumatic disease or rheumatic heart disease rheumatic fever gbogbo yẹn autoimmune disorder ni so gbogbo yìí ara nkan ta ma fi test ẹjẹ ta fi ma di le mọ ni awọn major kini ta ma n sọ gba lo niyẹn

0: Kivo 3-in-1. Ó mímí ni kọ́lọ́kù kò fi kun.
1: Kivo
2: Garri Mix.
3: E ka bo pada sori eto mo so lekan mo ni a ma se be wole si abala mi lori eto ye ohun ta si ma jero ohun na ni bi bori awon ide na bi a se le mu awon eni to ni ailera ko pa ni awujo ti bi a se le fun won ni anfani ati ipindagbadagba lorilede Nigeria labebe mo tun kiyin kaabo sori eto e ba wa dasi agbon ti e ka eto ilera baye a ma jero lori awon pataki oro kan eleyi ti o kan gbogbo omo ile Nigeria iyen ni anfani eto ati igbamora ipandagba fun awon ti won ni ailera kan tabi omiran lawujo wa nje kini awon eto kini awon igbese eleyi ti awaralu to fi mo ijoba ni lati gbe lati ri pe a fopin si iyasoto airisese ati isoro ninu eto eko to fi mo aini awon amayederun eleyi ti o nsele ti awon akanda lorilede Nigeria mo ni awon asoju ni idagbara nbi laro toni e ba mi ki awon arale
4: Oruko temi ni bayo gbara ma sti mo ge chairman o Joint International Association of Personal with Disability Kwara State chapter.
3: E ba mi kan ara lisa latoye gbe.
5: Oruko ti temi ni Nabefe Adisa ti mo je akowe agba fun Joint National of Association of Person with Disability JONAPID Kwara State chapter. Ni Ilorin bebe.
6: Ko de da siko yen ara le. Oruko mi ni Abdul Hakim Lawal. Ti mo je PRO fun Joint National Association of Persons with Disabilities.
3: Ara e pe ilekun fofo laaro toni. E je kin wa ko bere baye. Kini ohun ti egbe yin ti o gbe lowo gan?
4: Esiunga. Akoko na mo ni lati ki ni to je General Manager Station.
3: Okay.
4: Ati gbogbo ise ile ise ya to dasile. Fun wa fani na lati e fun wa ni oni. Olorun ba laanu ba dupe fun yin.
3: Amen.
4: Egbe Joint National Association of Persons with Disability. Egbe to ko cluster bi marun papo ni.
3: Okay.
4: Ani blind ati won ni pe ni oju. Ani deaf ati won ni pe ni geti. Ana physical to pe awon ni isnani suru ese. Ti ga bi akowe agba bi then atun ni awon ti o je pe ziyan ta pa atun ni spinal cord injury then atun wa ni awon afi ti lowo

0: ta fe gbe lori ba se fe so faraye keke ba se fe so fun joba pe awa la nile afika gbe latodo kini o latodo awon wonle ta mo si sofio sofio ken dapo won o darapo mo agege bi mo se wi won o darapo mo wa laipe tori pe eto yi won si sekan lowo to je pe ise ongo kini o o ni se pelu eto ta nse lowo lowo ina ni ti ipe won to ba ti wole ma je ki e mo gbo awon bere kan o te wa lowo ni jejo nigba ta ku lori eto ibe ni ma ti gbe hello sofi okende oladapo hello to e ti darapo mo wa bayi to awon bere kan o bo sori ategun won fi tu wa leti leyin igba ta pare eto njejo o ni ani ka gbe yewo leni eni yen ni lo to awon rale gege bi eni ti o fun wa ni atejise ni jejo pe le ore awon fi se to re ni pe to oda mo mu awon lori ofe ta won se fun ra won lo ore fi wa yonda le fa won pe ka won ko lele lori won ni bawo la won se fe se survey ru le be
1: Okay.
0: So if you're kind, you're ladder po. Hello? E ti wa pelu wa bayi daada bayi o ti jagere bayi eni kan mo fi tore se
1: mo ni se to laarin awon meje
0: iwe gbudo wa
1: laarin awon mi ta mi je o jo towo bo ti o je de keji e pelu to lo to mo ko eni bayi mi bayi o ba bi se to lowo ti o ba se lo fe o iwe gbudo wa
0: to beni ti o fi atejise en to ba lori ofe lati mo gbo wa bayi won ni e lo re yin lo to lele fi le do re sugbon ade un gbodo wa to loyin bo n pe ni agreement abi to oda e seun o mo lero pe awon ti won fi atejise ranse awon na o ti se kini o won o ti mo gbo wa bayi o sese ki e mo gbo wa to ba je pe ni e gbo wa a to pe number eleyi ti o ja si odo awon wonle nipinle Kwara fun eyin te n bere re 07038568601 07038568601 so sofio kende oladapo he nigbati ati se agbeyewo eleyi ti won fi to wa leti eleyi ta n ba lo tele o na ni won gba to ye pe ni ofin ohun lo se agbekale eyin wonle a si tin so lori eto yi ni gbogbo igba oro le la n so won ti wa pe wa sakese pe nkan te eyin wonle n sinu dagbasoke ilu won ni ka wo ojo lo bere yi won lopolopo omi yale tawon onimo ni pe ojo ojo ti won kede pe eyin ara bi bayi o omi nbo o e kuro eyin ipinle bayi o e mura fun wa e mura fun omi yale o won leyin sofio na won le ojuse wa to ye ke se to oya o
1: to ba je to kan to tale an fi ka won so fi o le ti ata won e ka to kan fe ka da se to o ko to ba le se ko ba le se se o pe to ojo na ibi ti e ko mi o wa yo ti wa lo

0: pe gbugbu awon tan je akosemose sofio won le te ba lo ba awon o ni paro fun yin n to ba sele lori ile yin won o salaye re fun yin ko si pe boya won o tan yin won si ni pade apopo pele nikankan lati je kowo yin ko wo gbo gege bi oju opo ba se wi pa awon eyan gbianju lati wole toju opo ohun se ba kan e se amulo oju opo eleyi 9136287775 le kan si 0913628 7775 je ka se amulo eleyi gege bi oju opo bo se ri losan yi elo e ka san o hello to o da pe oju opo yen na si ni 0913628775 0913628775 ti oju opo won to ba jagara eleni ke ba wa se amulo ni osan yi amo eleyi to lo si office awon wonle gege ba se mo so o na ni 0703856860 ito los office awon wonle nu le fe pe e pe won ke lori ofe lati ba won so oro elo e ka san o o da pe oju opo ohun o si o se bi ojojo lowo 0913628 7775 0916287775 so fi o ken di oladapo ta ba wo eyin gege bi akosemose wonle pelu oriri yin ta ba wo ilana te ngba sise nipa be se iriri te ti ni igberiko ati lawon ilu nlanla inu mi dun pe baba kan pe wole lati gusu pinle Kwara papa julo ni side oke onigbin ni ose to koja lo won si salaye ba won se nsamulo elo e ka san o e ka san e ba gbohun soke ki loruko yin yes sir ki loruko yin Sodiq lati South Garage oya ibere abi down oya awa pelu yin hello o ti lo boya ba lori ofe ati pe wa pada so fi o ken de oladapo ta ba wo oda ngba ta bere to yi aso pe ni bawon eyan bi won se amulo survey o kere jojo ni pinle Kwara opolopo samulo re ko si ronbe topolopo na si npe wa tan jeri oda se a le so pe boya o ti yato die ninu riri yin
1: lo ko o ti yato tori pe tele I ti ni oye tutu nipa iwulo sofe o se je poropo yen o ti mo ta wulo re amo nisin gege bi a ti n so nisin opolopo awon eyan ti n ri oju ni lowo peto won ti n mo iwulo sofe peto inu o je nkan to je pe o se pataki so what do you but I think that you have to most of the cards to require a pata jiba
0: jo e so en to tumo si pe awon eyan tin ni agboye iwulo survey plan daada ato tori pe nkan se nlo o ye ki a mo je kini o ka mo je ki awon eyan kan mo ni le pe to a tin ri yi pada tori pe ku se bayi o na ni mo mu ori onise ya 0913628 hello e ka san o yes sir ami o
2: ibere ti ni ni lati bere se ti na ba fe ra ile se awon so fi o e gaga awon le get ile bi wale da mu lati we o sun wale fun e lati ma pin won so we ati so fi ari gbe ra ti wa ready
0: to e se fun bere yin ki lo ko yin le kan si
2: orun fo ti temi ni af

0: Baba yo lati ilu Ibadan.
1: To e seun so fi o kan de oladapo se gbo won bayi.
2: Be ni mo gbo won.
1: Oya.
2: Ti e ba fe ra me. Lo to e mo. Afa fojo me be akote mo se awon kokan wa pe tuka awon na so wo me. So te ba kan si won. O salaye fun mi o me yi tan ni lowo ati te be lo.
1: So awon to je omo je wa to je pa won na to wo le na wa to esu iyen ni pe ton ba ti kan si yin afa to pe lati dofia te ba ti kan se awon sofio won o mu yin lo sodo eni omo egbe to je akose mo se to si tun sowo le ti o je pe e fi se gbogbo soju kan esun fun ibere yen o se pataki looto kan se gbogbo e loju kan 0913628 7775 náà ni ẹ lórí ọ̀fẹ́ láti fi bèrè bèrè àbí àkíyèsí pé a kò ní orí ètò 0913628 7775 gbogbo àwa tá à ń gbìyànjú àti wọlé ẹja ṣe sùúrù fúnra wa torí pé ojú òpó ẹyọ kan náà gbogbo wa fẹ́ gbà 0913628 7775 o na ni oju opo ti e le se amulo ko ti dupa ku ni ori eto so fi okan de oladapo hello hello e ti wole o hello e ka san o e ba ku obi akoti radio yin hello hello to e ti egbeji e ba ku mi apoti radio yin te ba fe lori ofe ati gbo wa awo lori ofe ati ora sikini o ati da duro lodo ti wa tori pe ti o kin gbeji te ba fe pe wole esun seyin ni bi apoti radio yin abi ke pa to ko tori pe a ko lori eto ni osan yi so fi okan ide oladapo hello ehe so fi o kende oladapo ko to di pa ko lori eto losan yi ero bani soro ti a mo npe un awon eyan le awon npe se gba ehe tori bere tenikan ni o la won mo npe boyo wa busy ni o elo e ka san o
3: e ka san sa
1: yes sir
3: jo te ba fe se so pe yen o lo to lelo ke yen to ri da
1: to e seun gan oya so fi o kende e ba da won lohun papapa hello Christian to pe bi osu melo ose melo
2: koda ni mo surara
1: yen ni pe laarin bi ose meji won le ti o ba ti nisoro kankan to oda eni to pe wa wole tan bere won ni laarin ose meji si meta ti ile yin o ba ti nisoro kankan won ni to ba pe ti surfing plan ni won le ri gba ko yi sese di olosu abi olodun bo se jenu e ba dagbere fori eto ni ose yi tutu di ojo mejo so fi o kende e ba dagbere lori eto fun tose yi ko to dojo mejo to e seun o fun gbogbo eyin te lori ofe ati darapo mo wa bo se ri le nini yen adupe fun olorun to fun a lori ofe ta ti e le se kini o ta lori ofe lati mu eto yi wa si eti gbo gbogbo eyin te n pe wa gbogbo yin na la n gbianjo lati gbe amojo wa ti lo nje titi dojo mejo ta tun mo pade lori eto ask the sofia obere lowo won le re usein adeleke babo omo lo abi lo ko temi e mo wa ja gbagbe o gbogbo n ta ba fo ni se ola yo bere lowo emi ati yin o di gba kan na
4: Njẹ́ ìwọ ń gbèrò láti ra ilẹ̀? Ọ̀rẹ́ wa, ṣé o ti ṣetán láti kọ́ ilé ara rẹ? Planning to construct a durable infrastructure like roads, dams, and so on? Contact a surveyor for any meaningful development on land. Gba ìmọ̀ tó pé kí o tó gbé ìgbésẹ̀ rárá. Tune in to Ask the Surveyor, your trusted program on Diamond 88.7 FM every Wednesday. Wá kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ipa pàtàkì tí àwọn wọlé-wọlé ń kó nínú àwùjọ. Ìdí tí ìwádìí tó pé fi ṣe pàtàkì àti ohun gbogbo tí o gbọdọ̀ mọ̀ kó o tó ra ilẹ̀ tàbí kọ́ ilé. Ṣé o fẹ́ wọlẹ̀ tí ìjọba fún tẹ̀lú tó sì ká ojú òṣùwọ̀n sọ̀rọ̀ ṣàbẹ̀wò sí www.appsnquara.com kí o sì tẹ find our member láti rí wọlẹ̀ tó ní ìjẹ́rìí iṣẹ́. Don't miss it. Ask the surveyor every Wednesday on Diamond 88.

0: agba awon eyan mewa mu ni ipinle kora lori esun wipe won lowo ninu isele idigunjale ni ile okere awon eyan meje lo dagbere faye nigba ti won se kolu ilu Johannesburg ni ile South Africa la kotan aka fun yin pe iko Super Eagles yobu ola fun iwo obi la sale orin ta ba fe wa ko pelu ile Portugal Nineteen forty. Oni a pase wa omo ile Italy Benito Mussolini kede ipe ona ti da si ogun agbaye elekeje. O si kede ogun lori ile France ati ile Britain ni 1940 bakana ile Canada kede ipe ona ti wo inu ogun agbaye elekeje. O si kede ogun lori ile Italy. To ilekun iroyin ohun e pade wa tabi agun marun abo loni fun iroyin agbaye wa ni kan diamond 3.7 to wa ni lori ni ipinle Kwara a ni olotu iroyin taiwo adeyemi lotu toka si eti gboyin lekan si akiwa pe akowo lenu se
1: jadi wa won to ti fe ji ero transformer wa o ma wo pe won se ji ero asakale aworan loju popo na nu o si ma wo mo de ma won mo kunrin yin o amo kin temi se gbogbo ojoba ni fa ko te kan mo ti lo je ayin je mo ti lo
2: owo dada o njo ti e mo pe dukiya ajoba dukiya re ni owo ori to n si nsan ni won si fi tun gbogbo n to ba baje se lona kan tabi ekeji ara wa na la si n ko ba e je awon oro orilede Nigeria ni agbajowo la fi soya to ba ri nkan ti o boju bun fi tu awon alase to toleti
3: imoran yi lo n dete ti gboyin lati ikoni diamond 88.7 ilorin

0: ikani keji dini adonu ole owo meje diamond ni won pe ojupona e gogogo ni e ije sha osere omo nile obi omo eleni ati e ko omo eleni awele era su omo gede se lule ejesha eye lase ni mu je yesi ere yesi oka ije sha oridi sha na ile leru owa ti mu na roko e ga so daddy
1: oso ma bi lu bo a bi oso lu ko ni
0: Baba dara akuru yejo okunrin ogun giwa ekanni ti aye alagba Michael Abiodun Olare waju ma osha baba mo kiyin e ka se yo ejire ara soko wene wene lojo orogo ejiwere loju ya re oba kichi bekeche o wole alakiso osodun gba aso adeyemi ejire Olo

0: Okari. Oye! Wa ya le mari ka wode. Awo bi kini e je nwo mi layo de jara. O ngbojo owo yen go. So funny. On seven kwe. O ngbojo owo yin mo si mi. E mpo si mi. E mpa di ite mi. E yo sere adelebo. So ka de nlo. Bedwesha. Lati ikani gbonsa bebe diamond 8.7 FM. Ile lo ni lati ko mo le si bo ba se ngbo fun gba akoko. E da ku e ma binu. E ye nsare deka polowo oja. Ni polowo oja ti nbe lori igba ti a oni ta. Ni ba ti wa polowo oja ton. Eyo mo olojo bi ninu irin ajo osu keva. Awọn kan ti nawo oke. Awọn kan ti fi ateranse sowo si mi. Ama awọn kan to ye pe June 12 o ti won. Awọn be lagbegbe sawmill bayi. Won gbo mi bi mo je nsoro yi. Mo nbo lodo ti o. Eje nde ka polowo oja ti a oni ta laje Olorun Oba. Mo lo wa mo nbo wa gbogbo ara mo fi nbo. E le nbe won o eku kale.
1: Adupe o oto lori adanda tan awa keko jade Bakata B Primary School todun 1976 andupe lowo Olorun Oba Edumare to da wa si dojo oni eyi lo mu wa fori kori e sa yeye adota odun ta ti jade nile eko Bakata B Primary School nilu Ilorin ojo keta la osu kefa odun ta wa yi 13th of June 2026 la ma se ninu ogba ilewe Bakata bere ni dede ago merin irole ojo yin ma dun igba to mi alagba yato tori pe tilu ti fun la o ma fi dupe lowo Oluwa lara awon eto pataki to ma wa yi lojo yen ni scholarship fa awon akeko fun awon omo ile eko Bakata ko kan pelu agbekale awon iwe lolokun ojo kan si school library le eko na koda awon oga wa ti won ko wa jade nile eko na won mo wa ni kale lojo yen awan gbugbo ma keko to jade lodun 1976 lati peju pese sibe lojo yen be na la tun pe to lori telemu lati wa ba wa se Dr. Muhammad Abdul Ghaffar FCA ti won je alaga gbugbo akeko jade odun 1976 Bakata B Primary School ni won ni ka ma pariwo e pe e je

Yoruba ba so wipe apata kwiti o be ka forget si lori eto loni ni o bi Yoruba ba ni pe apata kwiti egbo kin English ejire ja ku wa ba ntume apata kwiti eh okay.

0: baba ni pe patakwiti e gba kini English e bami ma o esu mo bi o ogun iseju ku onku bi agogo bi meta ko gbenu lera won abu agogo meta ko gun iseju e sogoto ba mu karimu karimu ba mu sogoto
1: ogo wa igbanu lawa o ya
0: I hear that 81 36 55 69 52. Ale ji wa la wa la to gbojo ojo o ja ba won na ja so be ta lo wa nbe hello somebody hello somebody e ti wale o ah okay boya itumu 0913655692 e lo jo opo ta le to wo bi ba wa gbianju eyin to ba jo bi pe somani nro tirin die lagba be yen e gbianju ele e je ki fun yin lele na 0913655864 ele lo ero bani soro mejejun 0913655864 ele lo abi ele te ni lowo tele hun hello somebody e ti wole o ye apatakwiti bi yo baba ni apatakwiti e gbo kilo kini English e ah ta lo ma explain ta ya lo sey ah abolopa ma ko everybody wa ni e je we ni to wa nbe ah o jo bi pe network hello somebody
2: ya apatakwiti
0: Kim, I say suru, Emma, ja trend yen. She igba koko te ko wa sori etore.
2: Beni.
0: Ah, idinu, e ja lo agogo fun. Oya weko. Baptisin loruko baba omo ati emi mo. E kaabo, e ti dara omo ojo. Ojo mi be ba pe bi ba ti le lo somebody, e ni dati e mo. Te ba ti dati yin mo, Olorun ni je ka ko da ba mo wa lowo. Iti yo baba wa ni apatakwiti kini English e
2: Rocky place
0: Rocky juju Rocky kile po ko yin yen sa
2: mbi fi sayo ni
0: lati bo
2: lati lorin
0: bo lorin lorin fegan lati agbadi aka e bole e ti de jo chele e ma ye ka omo e ugbe yin kuro Bole, Rocky place, you know. Imbaki daru kofi ko. Ejeki, Ebole na, Ebole. 0913655864. Ele lo jokpo hon. Iyan lati, power lati pi wole. Iyan lo se yin. Etori po jokpo ti imbe hon. Oyogu ikpe network yin. Insha pa ko jom, hala pa abe yin. Ejeki nwo na, Hello somebody, Egbe. E dapo awon to ba joko le network eni won dide o so mi dan lo joko abo lori li o si je omo nike eni o dide bodyland dide lori joko to joko 0913655864 ero bani soro te le lonu lati wole tarata nitori pe ojo opo eleti nbe nle o jo bi pe nri ba kan lo se yi 0913655864 yen le le lo lati wo nu yarai gbon se fe yi awon temi ti won gbon pa ti won mo bo se lo gan won ti mo bo se nja sin gboro aye a ba ni apatakwiti ede yo ba ti a egbo kini English.
1: 28.
0: Hello somebody.
3: Hello
0: somebody. Ah, kilo chele.

0: ta ko mole si ta tin da bi odun diamond gogogo ni e ma yi kuro be e so fun gbogbo awon aladugbo yin pe goni o la lewu o de
1: la la lodo wa bi o ja la la
0: o jago okay all right e ma je gbe e ma je mu tun du e lo kede ma se giri ko ma se semenko lagba be gan e sogo mi dupe lato gbo mo so o jo bi pe network awon eyan tin be lere ogbomojo won o jo bi pe o ja kan awon tin be le lo ni o jo bi pe network won lo se yi o ti joko le abi weather for two weather for two pregnancy for one o ti mu everybody o sa wole won sin ta mo pelu ojo yi eji wele wele ogbojo ojo me somebody
2: ah alasoro lati
0: e pe dati e mo e pe dati e mo lojo mi nkan akoko ti mo fe gbo lenu yin ni dati e mo eh eh e dati yin mo koni daba mo lase olohun
2: abi baba am be ori am be
0: eyin go duro re
2: standard mo wa pa ni
0: o ya kile po ko yen bo le le ti pe yen
2: ala ti se sunday
0: lati alasoro bo ni gbogbo alasoro lo sen sojo en tin o tin chekiri en be
2: wo ni bi ba lo nja bo lalala
0: okay all right oya e wa gbe mi de be gogogo bi yo baba so wi pe okay apata piti kini english e
2: okay apata
0: eh
2: the rock is biggest.
0: The rock is biggest. Bigger. Yeah. Okay. E fara balẹ bọlẹ. Awọn mo won gbọn pa ka ma gbe yin koja Josh Asoro. E bọlẹ nbe. So pe po o ta lo. So pe po o ta lo. 0913655686 4 ojo opo ta le to wonu yara igbon sai fe lo se re yi
3: anu ala o
0: hello somebody
4: dati ama
0: oya gbe fun
4: ola lo npe lati talamu
0: oya tu ale buate
4: okay mountain
0: okay
4: apa okay
0: okay ti
4: pa
0: Key.
4: Suddenly.
0: Okay. Oh yeah, we're done it together.
4: Monday, we key jump suddenly.
0: You guys, so I'm going to pop. E bole lo nje be. E bala bale bole. Lora awon omo lokada yi. Awon lokada awon mo ma wa ti n ba n gboro. Ba gbo pa o. Wọ́n lè gbé yín kọjá Jọ́ṣọ̀ lé ẹ̀dù sanwó lékún ni lọ́tàn.
5: Inú ń bí wọn, inú ń bí wọn, wọ́n bí wá tàlúbà ṣe o, tàbí bẹ́gbẹ́ pé àfẹ́rọ mú.
0: Wọ́n ń kú bí ìṣẹ́jú mẹ́ta tí ó fi dìde kúrò lórí ètò. Ìyẹn lọ́sàn-án tòní nítorí pé bẹ́ẹ̀ bá wojú aago yín bẹ́ẹ̀ ń kú bí ìṣẹ́jú márùn-ún. Bí agogo mẹ́ta sọ́kò gbẹ́nu léra wọn. Ikanni to tawo yo diamond 88.7 FM to ta ko mon le le lorin mo na le kun gbo o
5: inu bi won won bi wa ta lo ba ise o ta bi pe pe pe
0: omo baba tisha oloji nbe leyen ma si akoni ko olodo soyan e ko tin kan abogunde mi lagba bi e lo somebody ye oja tintin
6: eh oja tintin mo wa otun
0: O do esa o kan eta efa arun arun efa ejo efa erin
6: lo ebo fun yo
0: e lojupona te le to

Aha, pẹbi ti mo demo wo lo. Yes, ke mo demo bayi la lejo. E ku leta kara le re wa ta kero na le nbe won bo loju ojo. Ola ti re wa jomo oguri yo pẹbi ti re alaka fire jalogo ta national presenter. Omo la re ti famola mo kan yego ku papapa fire na kana ka gbare lo kana kana. E ka bo suri ade le bare ade na kore akoya ibi. Yes, ke won ogbo yoba. Emi ama so mo de ma so ni gbogbo gba pe Olorun sagosago lo lohun sa ti o je won Olorun won le be sa ton da mi lo ni mo na wa. Yes, ke Olorun ti o ko ti je ko ya won Portugal orilede Portugal pe so ba igun o na won ni lokulo ni sola botula ni yo lu won ni lokulo Olorun ti jo ye won o ba pa won gba mo to ba ye won ni won pa won gba mo aba super igun gba mo pelu Ronaldo pelu wo won te ko sori feed Nigeria olu yin super igun Olorun ni eh Olorun eru re nba mi o eru re nba mi o baba o gbo. Yes, ke Olorun mo wa yo lode ni oba to so awon ota mi ni mosquito wa so mi ni ota pia pia bo ma se fe ba wa eh awon ota mi o si ma da ku gbaranganda lo kabiyesi Olorun lone interviewer ko le oro de pe ma so to da nipa Nigeria ma soro to da nipa Nigeria in ta mo so fun ra wa lo ninu oto la ode yi ore 10 abi on 12 June 12 e mo pe ayajo isijoba wara wa ni e ja mo so to da npa Nigeria in ta ba ra so lo lo ninu mo so to da npa Nigeria Nigeria yoda yodun wa gan mo bo ka jo mo nbo wa de e mo so to da npa ara wa. Yes, ma ko ti so para re o se wa se yon o gbo yoba parunun ti o ya bere mo le si jesus Nigeria yodo yo dara e lo re koro mi le abi ki sign si ni omo ti o ga ese re o tirin ikoko ti o jata idire o gbona Nigeria idire n gbona lowo omo re o ga lowo tori po fe ga ese re wa tirin Nigeria oda o le ma je lasiko awon ara bi ta wa lowo ta wa yi ma bi mi Olorun mi o gba yoba Nigeria oda yo sunwon Nigeria yo da bi pe orilede ti gbogbo ayo wa ma gbe sugbon bayi looto looto so mo loku re bayi lowo ta wa yi ni si toto ku e oni emi bo sa Olorun ojo loro na sin eyin ojo loro laipe yi bayi elebi tin lo re dado soju agbara oju agbara san odo Nigeria o da sugba ma ja arura pipe Nigeria o le da Nigeria we da Nigeria dara aha.

Nigeria o si da ju bayi lo mo sorry tinu mo son ti o dan pa Nigeria wa America won wa pe God bless America God bless America iwo na mo so pa lowo buku Nigeria amelo mi epe bi ebu ni fi ji Nigeria ni so fi pari Nigeria

Kweko ukuba dagan yori daga koku lorin awon yan gan lo esi manu oko mo bi ore mi pa o ma tesi every time kilo de o tesi woni mi ti ma pe mo lesi nu won to mo ni ah la ilaha illallah jo ile ti roko tin se fi loju titi aye igba kan oko tin se fi o le bori adugbo je awon oko gan se fi mo to roko to ba se fi yo ma je po oko ti o se fi to ba lo epo 2 liter oko tin se fi yo lo 75 liter awon oko gan se fi mo mechanic wallahi ope mi ti ni ronu o ni ronu.

0: mo fe ko lowo ja gbogbo yin pata ibajo okunrin o ibajo obirin o mo fe ko lowo oja salagun mo wo ope bi ti mo tun de ah mo tun ti de bariba mo fe ko lowo eh mo fe ko lowo ma polowo oja ti mo gbe wode
1: duro na ko to ra multivitamin yen beere lowo ara re nje o fun awon omo re ni asara lore to pepere pere
2: no afrofight ti se toju awon
0: da pelu bo se lo yen owo ta wa ina ni se ti gbo ri gbo ri oye tun gbo be ba ti gbo ri ni o etun gbo te ba ti gbo ri te ba ti gbo ri a tun so fun yin na ni bo se nlo afrabite ki ni won pe ni afrabite ipolowo gangan niyan ki ni won pe ni afrabite iyen gan mo fe ke mo te ba ti gbo ri mo fe ke farabale ke le gbo tori pe o koja be yen o koja be o walai o koja be yen afrabite okay now lori eto na lawa lebe e ko kale
1: ati ko ko to ra multivitamin yen beere lo wa ara re nje o fun awon omo re ni asara lo

0: multivitamin drops and syrup. Adidi ṣe fun awọn ikoko atawọn ọmọ wẹwẹ bi wọn ṣe n dagba. O ni awọn vitamin to ṣe pataki ninu fun idagbasoke, abo ara ati ọpọlọ to ji pepe. Nafdac fun telu. Afrabite je oja Afrabchem Limited ti wọn ṣe Panda Paracetamol.
1: Tori eledun mare o, ohun la mo koko se o.
2: Won gbo yo ba. June 12 otun la ni. Nigeria yo mo sayajo isejoba warawa Democracy Day. Adupe akresi, akresi, andagba sini.
1: Ama bi ti mo unde lo ni ile aye mi aye re
2: fun. Eh awon ijoba wa mo be won na. Sugbon labe be yin ta nda si riro le to ni e ma gbagbe o. Da si ta da si o ta wo alaro pe. Eja amo an kora wa ni Yoruba lori eto ni o fa won to wa fe keko o. Ajẹ wẹ no wa nbi na o ko yin bule tin pe wa o e ti wa nbe o ko yin o
3: hello
2: e kuro le o ko yin o
3: pati albarika nla ni malisi
2: kele ko ko yin
3: pati alalubarika
2: okay agwa na la albarika
3: ogwe bi di
2: nsin le
3: o ri ni aka yo daru
2: ami olohun
3: ibo
2: lo wa gbe wa gba lori ni ah ibi ti o fe tona na ibi to tona ni
3: oja ta oja ota owo alaru pe na ni
2: oja ta
3: oja ota
2: owo alaru pe ti pe mi na
3: malete
2: lati malete
3: be ni
2: e ba ye ko nbe e ba gba aso fun yin leyin eto aso e ma ba wo so oja ta oja ota tawo da ko si yonu won loja tojo ta ni ko si yonu e ma ba bo ko si wahala ogba yoba ogba ibo

0: koko lara ota le iran le ko dide kara o le pemba atora wo atura pese atura daada kegun to kegun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko ro ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nsise wonu egun to si nsa to to re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyan dedun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero sese pe ire patu opere tapata ponpon kara o le pemba o kisibe
1: kara o le pemba more atura dada
2: e ma gbolu
3: opa ebi ti mo de e le nbe mo ba yin lalejo 0913655652 That's it, that's your tawo laro pe owe yo ba ni avetora wa sodan ni e je we no wa bi ah o ti ko nbe o ipe lo ja yen ma binu won ni mu tete gbe pe awon oh eh awon ti o ni runu yen opa ebi ti ni nje o e lo ko e ko yin e kuro le o
4: o ti pe lekan e wa ni mo ga ko ni le mi o ga o ti kan ni mo be so ni
3: kele le
4: Ongoka, ongoka.
3: Okay, and you like with leg, can't you? Can you?
4: Baby.
3: Oh, yeah, okay, one with log go on the Yuba. Can I with log go? Can I with log go?
4: Oh, we got here.
3: Eh? Or in your go?
4: Baby.
3: Oh, go, uncle?
4: Oh, go.
3: Any two, my con. Well, I love why we didn't know, no, come on. Ara emi o ni irunu rara eh
5: because Allah does have so why
3: olori ta fi re ni ogo wa nko eni ti ogbon nko e lo ko yin bule tin pe a o e kuro le o
6: ima ti pe pada sa
3: eyin na tun pe pada
6: eh mo fa gbe body
3: oh yeah gbe body e gbe body
6: owe yin e beru wa beru si o wa la ba ro pe
3: Beru wa Beru o si o wa la ro pe
6: o wa la ba ro
3: eh eh pe dasi wa dasi o si o wa la ro pe
6: yes sir
5: de malu
3: ah de malu lawa walai mo gbo yoba yin menu fi mi le opa ebiti fi mi le elo e kuro le o ko yin o
7: alaafia fun yin
3: ah baba alaafia fe yin na o
7: godun lajo rin
3: oye pari owe baba
7: oja ta oja ota
3: oja ta ojo ota
7: eyo yo wa wi tolo ni o se
3: ona ni e baba yin sin le
7: e ku ojo yi o
3: e se ojo ro
7: ojo ro ah
3: so da dugo yin na
7: repete mo lo ko bayi ni
3: Oko
7: Madako Beni
3: e ma loko jina baba
7: eh o ku jato right
3: e ma wonu go jina
7: security I pull your neck
3: adupe
5: o ba de tufe
3: e ma loko jina o
5: se lara ni
3: e doko aye ti le o e ma loko waju o gbo yo ba
5: o be ninu qurani yo o be ninu bi beri sir
3: mi na dako emi gan da ko ko mesi mo ti fokule mo gbe so mo gbe ege paki gbaguda eh ko ma wa be eh ngo ba di bi odun melu awa a lo wo boya e ma ti ba je sori ibi lo dare ese meji yin a je won wa bi na eh bari ba mo gbo yoba
5: awon ko te ma kole awon
3: o ko yin wo le tin pe e kuro le o e ku dede akoko yi e
8: kuro le
3: o ko yin e kuro le o
8: mi o pe ni labi tayo
3: oya e pari owe on dasi ta dasi to wo ala ro pe
8: ogata ogata
3: ogata ogota se bo se npa na nu
8: wo ala ro
3: ade ma ba mo
8: wo ala ro
3: ayo ah mo wa ni pe yo pe
5: Oni ogun owo oruko to npe mi o to ba ti ri mi aye de o ani
3: Allah kan fe mo gorin de o On se me me nkori fuji o, ama un o fe ko fuji o.
5: Iwa lo fu owo.
3: Iba sojo toro lowo, un ni ko fuji rara. Eba riba, ekbe so ke wo koyi mo le tin pe kuro le o.
9: Aha.
3: E kuro le o.
9: Eyin fa tun lati so go.
3: Okay, o ye pari owe ma.
9: Oga ta o lo pa o wa laaro pe.
3: Ki won pe lo gangan na, boya kin ku bere latodo tin.
9: Omi to gbe se fun yan.
3: Ni joga.
9: Eh.
3: Ara dupe.
9: Oga ko ni se mi yin o.
3: Ami Olorun. Adupe.
5: Ma lade sun mu ni bado.
3: Mo tun de seyin lorin eyin ti wa nilu lorin. Eyin ti Taiwo ke nilu lorin eyin ti

ogun ni opo ibiti olariti ni waju opo kini opo ibiti alaka fe re jalogun international president omo lati fabulamo ko yegan o ko papapa fire na kanaka gbare lo kanaka ipade mi ati ri wo bi ojoro o digba kana o a tun mo pade hello sile kanu fe kasi wole de ti gbe se wa le gala hole bu wale jomo o to de bale na ndeta o to eh afini jale na fulani sanju wale ta wo sa ro fa de friends goodbye lady ti lebo o da bo lady ti wa ti wa o

Eka bo pada esho te ye kuro nbe e kure re iroyin agbaye na re ni si sentele ilegbimo asoju sofi ilewa ni won ti seto lori ati dibo fun idasile ile ise olopa to je ti ipinle gege bi ara igbiyanju atuto iwe ofin tin lo lowo igbese na ni afojusun re da lori ati le koju oro si ipenija eto abo ti fin ile yi lape nigba ti nsoro loni ojobo nibi ijoko ile onilu Abuja ngba keji Abenugan Elena Benjamin Kalu je ki o di mimo wipe awon asofin ni won gbodo kun igbese awon alase lowo lori ilana ofin te mo ilana ilegbimo asofin lori atiyanju awon ipenija eto abo ile yi o toka si pe ile ohun oni won ti se be o ni ipade pelu awon eso alabo te mo awon adari alabo ati awon eni oro kan sugbon ti o tenumo wipe ilana atuto oni o padodo kalu ti o jiyan oro wipe ilana ile ise olopa ti won lo lowo oni kokun ojo osuwon to lori iale etin koju ile Nigeria kakiri ijoba apapo ile wa gba ti odo minister keji foro ile okere eun ambassador Shola enikan olaye ni ireti wa wipe to ba di aro ojobo yo ma se be tewo gba awon mo ile ye ti won to otale lugba ati mejo ti won ko wa o lati orilede South Africa ni itele akolu akolu ti on waye sawon are lorilede South Africa na atejade ti won filede lojoro latowo eni ti nse agbenuso ile ise oba ti nboju to oro ile okere kimebi ebi infa je ki o di mimo wipe minister na ni yo ma soju ijoba apapo nibi ayeye ohun eti yo waye ni papako balo ti o je ti Muritala Muritala Muhammad ni nbe ni o je wipe awon ti won dariwa lati orilede South Africa na ni eni tin se adele asoju ile Nigeria nilu Pretoria eyun ambassador Alexander Ajayi yo ma fa won lewo minister na ile ise oba ohun fidi oro mule wipe awon eyan ohun o na ni o je pe won be o ninu oko balu Airpeace flight eti reti wa wipe won o gule silu Eko ni kan agogo marun owuro ojo kokanla osu kefa odun 2024 ti awaye ngbati ayewo fun awon ti won ba fe fi orilede on sile ti won je omo ile Nigeria alekun deba titi di ojo kerinla osu ti awaye lati le tumbo faye gba awon mo ile yi eti won ba fe pada wa sile agbarijopo egbe awon akeko ni tubuturo ile Nigeria NAS ni won ti pe ijoba apapo lati fi oko asoju awon akeko sara igbimo igbimo ti o ma ri si oro pajawiri nipa arun Ebola lati le mu ki itaniji ki o se be rajaja o laarin awon ile eko giga lorilede Nigeria oro yi ni won fi lede ninu atijade kan loni latowo agbodegba egbe awon akeko na Obidia David egbe awon akeko ohun boriyin fun Are Bola Tinubu lori isagbekale ipimo na eti won juwe re gege bi igbese eti yo da bobo eto ilera araalu ti yo sipinwo iseleru arun Ebola na Are egbe awon akeko na Akinteye Babatunde je ki o di mimo wipe awon akeko oni o je pe won nilo lati le je ki won ma mo bi nkan se nlo lori eto ilera araalu na papa julo lawon ile ogba ikeko won no toka si pe awon akeko ohun ni won ni ero ti o po julo eti o si je pe won ma be ninu ewu eleti oni se pelu oro erun Ebola na iyan ti won ba nfi ara kinra lawon ile igbe won awon yara ikawe won ati awon agbegbe mi
Ekan egbe oselu African Democratic Congress kan ADC Kenneth Okonkwo oni o ti filede ohun ti o juwe gege bi itakuroso loju opo ayelujara WhatsApp ti o si nse atileyin fun esun ti o fi kan wipe owo ibobe nbe eyan ti o kan eni tin se omo oyedupo are ninu egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC Peter Obi ati awon adari egbe oselu ohun kan Okonkwo sajo oni o fesuko wipe Obi te mo awon ekankan ninu egbe oselu NDC lapa gusu ila orun ni won tawo gba milionu mewa ati milionu lona ogun naira fun awon latodo awon olugferongba han dupo ilegbemo asoju sofin ati ilegbemo asofin agba ilewa o ji se ki o demimo wipe olugferongba kan eyin opunike oha ebu ni o pe be ti o fi orin kene won pi esun sisan owo na lede se leun lowo eti o oro na ni o waye gege bi iko agbejoro obi ti se pe ejo kan yen tako Kenneth Okonkwo na ti won bere wipe ki o sanwo itanran bilionu lona marun naira ge o si toro aforiji nita gbangba eno eroyin mi awon meta ni won jade laye lojoro nigbati awon karamba ni akogunja lo se akolo si ile eko kan ni ijoba ibile kababona ni ipinle koge eti o dabaru eto idanwo wahek ile tin lo lowo ninu ile eko na akolu o ni o waye o ni kan agogo mewa iyaleta iroyin je ki o de mimo pe awon agbebon ohun ti won wa logoro ni won gun alopopo ti o to bi ogoje niye gege bi ile ise olopa ni ipinle Kogina se so awon asekupa ni edana ni won yabo ile eko won ti won si rogba yi ilu onka pelu ifurasi wepe won fe se be ko awon akeko ti ma awon ara ilu ni papamara eti o fa ipaya ibojo laarin awon ara ilu na eti eni tin se agbenuso ile ise olopa ni ipinle na ASP Saliu Afusat je ki o di mimo wepe ago olopa kaba A division oni won gbe igbese ni komo kobo pelu ajosepo iko aiso alabo alajumosepo leti atiri awon mo ile ise olopa awon iko dugboluja ati awon mo ile ise ologo te mo awon ode ipile ilegbemo asofin agba ilewa oni o je wipe won be ninu ipaya loni latari ina oma orara ti o seyo yen lapa kan ninu ilegbemo asofin ohun iroyin je ki o di mimo wipe isele ohun oni o sele o lapa bikan ninu ilegbemo asofin apapo ile wa foran video kan tin lo loju opo ayelujara ni o safihan osise ilegbemo asofin apapo na ti on lo ero panapana lati pa ina na isele ohun oni o sele o leyin ti igbemo tekoto eti Risi ajo tin bojuto ekun idagbasoke Niger Delta eyun Niger Delta Development Commission ti won pari ayewo won fun omowe Zainab Mawa ti won fakalo lati soju apa ariwa ila orun ninu ajo ohun titi di ako eti iroyin fi njade ko si iroyin wepe boya enikan farapa tabi o ba isele ina omo orara orin wa yo ile ise olopa ni ipinle oyo ni won ti fi patalari awon iroyin tin lo loju opo ayelujara kere fasuko wipe awon afurasi karamba ni agbesumo mi lukarawa ni won ti gba igbo kan lagbegbe obomoso ti mo igbo oba atijo ni ipinle oyo eyin od Oyo National Park eti won juwe iroyin na gege bi iroyin eleje ti o sile si awon ara ilu lona atejade kan ti won fi lede ile ise olopa je ki o de mimo wipe ifimu file ohun ayewo ti mo iroyin nipa eto abo fi han wipe ko si awon lin lo kibo lin lo ba
kabo awon agbesunmo mi kankan tabi ki won ya bo awon agbegbe ti won awon eyan menu ba na ile ise olopa fenu fi ko wi pe iwadi iperepepe oni o fi an wi pe fi fona video ohun eti lo kakiri na ni o je eti o tipe ti o si je pe awon kan ni won gbe kiri lori ati le da iberu ohun ipaya sokan awon araalu neno iroyin mi lameto nipa eto oselu kan ogbeni abiodun akiwumi ni o ti fi pe lede seti ijoba apapo lati gba lero ati fi awon ti won be ti won yan si ipo oselu ki won ma be olabe owo osu osise ti o kereju gege bi awon osise oba nile nigeria eto so wi pe ilana na ni yo se iranwo lori ati lero eto isejoba warawa lagbara ti o si mu agbega ba adari eti onife araalu ninu a kehun wu mi ti o fi epe na lede loni nigba ti nkopa lori eto oro ti nlo ni ikani igbonsefe diamond fe lede gesi editors hangout o jiyan oro wi pe owo osu gegele ti mo owo ajemona eti awon ti eni ayan sipo ngba oni o mu pe ki awon kan ma ri eto oselu gege bi ona ati ke o oro jo laarin ilu gege bi o se so memo adekoba iyowo ti awon eni adiboyan abi awon eni ayan sipo ngba oni yo se iranlowo lori atile mu pe ki oro an lo gbogbo ipa lori ati dipo de ipo ki o diku papa julo lakoko eto oselu tabi akoko afeyan eni sipo oselu iroyin agbaye lentete si lati ikani gbonsafe diamond 88.7 fm to takamale sile ilorin ni ipinle kwara ngbati abapada de lati odikeje lati ma buyin gbo iroyin ile okere iroyin amuludo te mo iroyin ere idaraya aroyin e ma se yi kuro nbe an pada bo laipe

Ologun. Ninu iroyin amunudun lati gba wipe blessing CEO fi mo lara han leyin ti won so sa mo ogba ituwa omo eniyan se kirikiri latari esun jibiti million mewa naira lakoto ninu iroyin ere daraya le ti 30 si ni role yi wipe oluko ni iko ori iko agbabolu orile de Portugal Roberto Martinez gboriyin fun iko agbabolu Super Eagles ile wa saju ifesewonse olore sore to waye loni ni ilu Lihera to fun iroyin fifi toni leti tabi ipolowo oja ninu awon iroyin wa ele pe eka ikoroyin jo wa sori ero bani soro yi odo esan okan efa odo efa eji eje arun eji efa odo esan okan efa odo efa eji eje arun eji efa adeyemi adewale loko iroyin na jo lede gese to si je olotu re ayodeji ayola loko timi ere gbogbo o tu di lola lori awon iroyin wa lati ikani ikeje dini adorun ole owo meje Diamond FM to ta kamale sile ilorin esho teyan ikani yin layo e ma yi kuro nbe

0: fijo yin baba ogo bo le yo ti e se ni jo aduro re ti olorun se fun eniyan awon eda lo ye ka mo riri olorun ju tori gbogbo n to n be laye lo yin olorun igi gbo me oyin akoko n ko ni asiko lati so pe to mo tun ti ji loni be la wa na tun dupe pe olorun tun se wa le leni awa na ni aguntan papa re olorun o se o emi dele abamdele on ba yin soro nipa kóòtù mẹ̀kúnù lórí ètò tí ẹ mọ nífẹ̀ẹ́ àti gbọ́ lórí diamond ìkànnì tó ń tàn pinrin yìnrìn yìnrìn yóò sì mọ tàn títí ayé ni mo kíto lórí tẹlẹmù láwùjọ mo sì kí gbogbo àwọn ọ̀gá wa àwọn ènìyàn pàtàkì láwùjọ torí pé gbogbo àlèyàn pàtàkì kò sẹ́ni tọ́lọ́run dálọ́ lọ́bọ̀rọ̀ bó o bá jọba níbìkan oúnjẹ níbòmíì ni nínú ọjọ́ bá ń bẹ̀yìn àwọn kan lọ́ba bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa kò sẹ́ni tó lè bá wọn dúró yè ẹ̀mìà bàbá dáadáa ẹ̀kú àṣekọ ọdún à ń kí ni bí o ṣé o bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa ibi tọ́lọ́run ti fi àwọn náà jọba ẹ̀kú rí wọn àbí bàbá wa kọ́nu àwòtúyè àpọ́sù bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ní dààmú ohun tẹ́ ẹ ti nírí ẹ̀ nítorọ́ lọ́wọ́ èèyàn láéláé ẹ mọ̀ tẹ̀síwájú mo kí mọ̀mọ́ wa dáadáa o ẹ ṣe gan ni o olórí láàfin tí wọ́n ń ṣe dáadáa fún wa mọ̀ wá wòtúyè ẹ ṣeun lórí ètò kóòtù mẹ̀kúnù òun náà la ti ń sọ pé a dúpẹ́ o fún ẹ̀yin olùfẹ́ wa tẹ́ ń jẹ́ kí a mọ̀ pa ń sọ̀rọ̀ ẹ kí wà á tún kí wà ń gbà míì pé ohun tá a sọ dáa kí n la wá mọ̀ wí bí ìṣelédùn àti lọ́rọ̀ alájì tún bó dé bónìlé titun wọlé dé o àmì náà mo ránṣẹ́
1: ọlọ́run yọ ọtọ̀ sọ fún ọ̀rẹ́ mi
0: ní
1: ọlọ́run yọ
0: ó ti di pé àwọn sáfẹ́ rí àlàjì ni
1: àlọ́lọ́ yọ ọtọ̀ sọ fún ọ̀rẹ́ mi ní
0: ṣe ọyẹ aṣínà máa kẹ́ káàbù
1: ewu lánlá ni bá gbé kalẹ̀
0: kí ni ó gbé ńlá
1: ìyá ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbé wá àwọn ìsọ̀rọ̀ tá a dalẹ̀
0: kò sí èso
1: ọ̀rọ̀ ó ṣe sọ àbídì lọ́ọ̀ wọ́ kò sí é sọ kọ́ kò sí é sọ àmọ́ kì í sọ̀rọ̀ tá a dà á lẹ̀ torí bẹ bá ní òsì sọ wọ́n bá tún wá di pé ọ̀rọ̀ wa dé lágbàmí ẹ sọ lọ sí òun ní béèrè pé bẹ́ẹ̀ ní òsì sọ
0: yóò ní láti ìwádìí ni èmi nígbà
1: tó ń wádìí àwọn àwọn ẹ má wulẹ̀ kọ́dẹ̀ yẹn má wa ẹsẹ̀ kí ẹja fọ̀rọ̀ yẹn wẹ́lọ̀ ni láwọn tó lè sọ torí àwọn ẹ̀rí tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ń bẹ fún ìyá gbọ́gbọ́ ọmọ nàìjíríà a fẹ́ kẹ́ ẹ mú apá abẹ òun la fi ń sọ báhùn
0: àti sólẹ́ náà báhùn
1: de lọ
2: yes sir
1: ẹ sẹ́ pé apá abẹ òun kò sí sọkọ a máa ń fọ̀rọ̀ yẹn wá ẹ̀ lọ pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ o torí bí àti rẹ́ni tí wọ́n jẹ́ yẹn lówó 1 million 1.5 1.8 2 million the law sọ pé àfi kí ìwádìí tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ọ wá ní tìtorí pé ọ̀rọ̀ a máa dùn lẹ́ni ọ̀rọ̀ bá kàn àsẹ̀wọ̀n àsẹ̀yìnbọ̀ ń bí abájọ wa fi rí ẹ̀ tì sí bọ́ bá ṣeé ṣe ọmọ nàìjíríà gbọ́ bí ọ̀rọ̀ bá ti wá ṣàpá ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ tó yẹjú náà kò sí àìwé orí atẹ́gùn mọ́ nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ lórí atẹ́gùn lẹ́yìn kọ́tì náà ló ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yìn kọ́tì náà lọ́lọ́ sí parí ẹ̀ sí kò ní ìdí ká sì máa gbé bọ̀ wá àmọ́ owó sùn mẹ́ẹ̀ dì lọ owó sùn lẹ́mẹ́ àwọn torí ìyá náà ń ṣiṣẹ́ ẹja kí pokùnṣẹ lónìí pokùnṣẹ aráàlú ọba ló fi voice note ránṣẹ sí.
0: ayé pò mọ̀ pé mo lè ṣe irú ẹ̀ ni
1: àti kí ní bá ká. ọ̀dà bàbá fún ọ̀nà kù tiẹ̀ àyàn jẹ kọ́hún ó sì voice note sáràlú ìbò àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan wọ́n sì ti pè wọ́n ẹ gbọ́ ìyàbá ndílé wọ́n pè án ṣùgbọ́n tó ń wá lóhùn ògbé mo ló ṣe dá ó gbé ọ wà gbọ́n tó fẹ́ sọ bóyá voice note yẹn ni ó fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí àbí kó jẹ́ pé ó fẹ́ fún wa ń directive pé báyìí lẹ́rìn sẹ́ẹ̀ pé àtìyá tóun kásàgbégbàbì kan torun awon ti ran na abayo ni koye
0: oje
1: won ba pada pe awon eniyan won gbe
0: to
1: be ma wa gbe won ja mo boro ti ni ngba awon tun wa de ani ya awon le ku ta gidi ni won tun wo wa won emi no gbo le mo pa awon le wa lo wa wa
0: eh se bo si tara mo be abi eyan le ku re je eyan ko ara mu ko mo
1: ya to so gbe iya buru
0: mo ni ki nda mu ko be fun yin pe
1: o ni di ko gba o ti ri mi to o ti ri wo o ani ti lo yi na awon na won be di oko won bere yi ah ya wa dele
0: bo se yan ti le rin ti o ni ori
1: ani o sa mo si be mo ko da mo to ri po mo awon le wa ko mo wa se ko ma si baun o je bo ti lo won je to adupe de lo
2: yes sir
1: lowo olohun tori pe oro na je yajo yajo eh se fe ki ya o dale na lo je ntete eh rugo mi hele
0: o break mi
1: eh rugo mi hele hele mo bi sare wole ni adupe fọlọ baba bi alaura yu baba ti nbe ti omo be to ni pakapa lagbara lori gbogbo nto da
0: adupe o
1: a le wule se oga lọlọhun agba lọlọhun oba ajagba lọlọhun tori pe nbe ki be bi to ma be o tun wa ki wa wa to ma wa
0: Ben.
1: Bi bebe ati bebe oba ni be ma ati wa wa ti o ni wa mo Olorun ni kan na ni o tun ma be.
0: Ben ni.
1: Adupe e tin si wo koja ope o.
0: Adupe.
1: Adupe lowo oba si. Ya ba ndile.
0: Adupe o.
1: Bi ba si o si. Ki la la.
0: La le ri ba la.
1: Olorun to wa fun ba si ni kapa ati agbara ati le se. Olorun na o ni pada leyin yin baba.
0: Ami baba dada.
1: To ba tun ti ya to ma da gan ba si ni.
0: Da o.
1: Ah a do aso mami eh ni diyabo mi
0: o mami
1: eh si ni naga wole yin
0: amen amen
1: lagbara olohun
0: amen
1: awa dupe lowo awon oga wa nibi to ti bere ati bi to de ogbon imo oye to lo ngbe wo yin bi agbada olohun ni jo faya lai lai
0: amen amen
1: the law
2: yes sir
1: thank you very much
0: thank you sir
1: ya ba ndele
0: mo dupe alaji tunde
1: thank you very much
0: en se mu
1: tunde wolude
0: thank you
1: very much
0: sanonde ai
1: adu ba folo eh ri eleyi ta kokon so o yajo eh o wa mo ro yajo yajo e breaking news ni na lo lo je te tese se bo ba eh awon ti mo ni ko ni di ka bule pe won mo awon na gbo eto amo won pe
0: ehn
1: won ba ni awon ojoko won ba di saturday ibi ti oro ba de awon wa gbe oro na wa
0: to
1: the law
2: yes sir
1: yan ba ti gboro na wa to ba je pe oro yen tun pada ta koko na ni lese kese agbe odo yin latari esi
0: ben
1: o je
2: bo se je
1: bo se je ya ba ndile
0: mo nje anji
1: mo sa re tin siwe olawon kan ti o soro re nu
0: rara o fi si kini yen na mo
1: bi ala ti mo ro wa mo le jaba o le daru wa
0: o ye je o si jo njo kan
1: wo pa da gogo a so abi se emi gan ti mo ji se da kon bayi abi ko sa wi de le re ni o je bo ti lo o je di lo
2: yes sir
1: eh bi ti won gbe gbese sinu
2: okay sir
1: eh edakun eh meji ni mo fe bere lowo yin sir eh awon ejo meji nbe lodo yin
2: okay
1: se bi meji na ni eh yawo yato kan
2: be won won awon ti wa mo won tete
1: won si abandon e won si send message ma eh ba so fun wa pe iwo ba o lo so pelu bossi ai ko wa wi
0: ah ba ma mo pa se ti wa
1: eh eh
3: ni bi ti ya bade ati ma ti won yira won ni to ba ti awon ba gbo ohun lawyer ni program awon fe kan wa si program ati wa yi lawyer mna tawo bi si ni ele lo lati lo le ba lawyer be ba si e fun message kin ori message won si na mo ti ojo mo awon to number awon si message ko ana won lati ba awon si message si lawyer mo po won fara mo kan gbe ba won lo si bi kankan ah oda iya eyan mo bo radio wa ba lawyer fun ara yin da e le bi di ba tan jo so aso party ko ju ba won
1: the law
2: yes sir
1: oro yi won so o fe kan wa mo
2: ati tese lebo
1: eh yo ka wa mo
2: ati tese lebo
1: eh omo do lohun awon omo do lohun ta tori won sare na ni
2: na so pe
1: e na won si ni ma sare wa abi nti wa wi na ko
2: be ni to mi ni yesa
1: e ma sare wa Says my queen, one rock idea. Was it ready?
0: I want more room, cut down your queen, she found very old money. But see, I did told you a motto, and one more babosi while I am.
1: Boy car.
0: Oh, my dear, Nick, back here, I tears.
1: Oh, Yato, oh, wow, one car.
0: Ah, Monte, no.
1: Ah, Nima. And your long mother, Larry, would it, Darko?
0: Ah,
1: enjoy one by your while you live, while your money, while I live, will.
0: Ah,
1: Emma, oh, I knew Lee. Kiwanin say, Monocoba before I was sort of kicking it to Moko Kale. Baba, only Babosi Lago. Wọn le mo wa le wi ko ra ko ti wa tele lo pido e da kun amu wa o baba yi na ni o si wa la lo yo tun wo wa
0: mi wa baba gun o se wa la la
1: mo ta wa wi
0: won ti jan fun baba won
1: ije mo ta wa wi baba tun gboda to sokunrun
3: ore omo yin
1: ore omo yin na won o wi o sa mo pe ko so wo nle o da ya wa gbe lo ah emi lo ri ko bo
3: o si re omo yin
1: o si re omo yin emi baba ba to roju to wa to tun doro si bitu de lo eh wo bi ni o tun pari oro si ni
3: ibosa
1: ara je gule awon to doctor won attend su adada in fact doctor e je nice se npa ta wa mo oro yin eh mi o ranti oruko won ni won bo omo mi 2000
3: omo won o ti domo won baun o ti domo won ge so ma din mo
1: de lo
2: yes sir
1: e se gbe olodun ja so so ti
0: abi
1: la lady si lo po leyi
2: everywhere
1: ah omo wa roju yo tun wa feran wa e ta ri wa eh olodun mo je yo sagbako eh sagbele yo ni gba body fun ye bayi ah ah agbako ki la se the law
2: yes sir
1: is era ku sa agbako pa jokun ni la se ni abi araye wa ni pelu wo laduru wa lai bo mo kan ba wa feran ye nu omo omo hun si agbakan koda yo fa won to ku lere ko ni feran so nje re ni baba re ba de
3: o fun le
1: ko lo ma so ko mo mu lo ya tele bi ba tin jade lo ki la se gan
0: eh se nkankan
1: o da ta la se gan
0: eh se
1: ah
0: sugbọn omo un gan be ti e ti nkan kan fun won o si ni fe yin na
1: e pada tun raro yin na
0: baba kan ti lo lodun kesan bo tin wole bo pada to n fe be ya won omo kan lo ko so pe ki lode e le principal daddy wa kino ki le mean
1: n to wi won da abi bo ni de lo se mi to wi won da omo je n pe lo ma le pe baba re sa lo ah, ku ba bo ku ni boye ni ti baba wa pada de se ko ni se jagini
3: yes e do
1: to bi
0: o toju e lati osun
1: eh bi o ba toju re se be ri pe nu ti edun ko fe se o fe se hobby sara adugbo nu
0: ah
1: e yo baba te ni te lo sonu ohun lo de yi ah e wa gbe ke oran ki la dagan se gbogbo baba de ni sa lo ni eyi ti baba ti o sa lo na te so won omo do ta won ko
3: eyi to bi na sa lo nko
1: and the law
2: yes sir
0: o bi na tun sa lo
1: ah o bi na o sa
3: lo
1: ah the law owo ile iwe won 100,000 baba ko 95 kale o wa ni o mo to sele 5000 a ma send ye eni to wo o send 5000 di ori eh ngba to wa lo o lo le baba re ko fe ni bo si 5000 ko fi ra n to lo ra si awon eru re se only 5000 ni osan wo le
3: ah
1: ya wa po mo wonu le in so mo pe baba yen yan buruku ni wo sa gba 5000 mo lo nti
3: 95 5000
1: eh zani o na lo wo ye yen re ti e sa gbe ojuri to
2: beyin
1: ora ki la dagan ki la se yin gan
0: eh yin gan le mo nte se
1: ah e be ru olohun o olohun to da wa wo wa o to Olorun be o.
0: Ah, Olorun be abẹ gbọ.
1: Ah, Olorun be o.
0: Mo dan mo re gbọ kanga.
1: Olorun be o to. Ka sa so ti wa bawo.
2: Beyin.
1: Olorun be.
0: O da ti jule fun yin.
1: Ah, be be.
0: Jule.
1: Be ba jule Olorun be ni.
0: Eh
1: ko ni wa ka fa yin lo lo wa
0: mo Olorun be. Eyin be n ti o sympathize yin na ni tele yin oloselu.
1: Awon ah.
0: Okunrin di a political animal.
1: Ah, obirin se political animal.
0: Campaign won ju ta won oselu
1: lo. Obirin to do mo le to lo. Ta da gbe. Laye eniko ri gba se o se se nikan ko lo to mo se se re ko ni won ti gba se o
3: okun re lo ti file
1: fun ejo ojo ni won wa ni gba se re si eh ki la gbe yi gan
0: eh gbe nkan
1: to e fi yin o le ja soro gidi mo ti je nu o ma ni kan nisi won o ma nkan kan won se ja gini ni ngba wa tu kale nisi ewo lo da o tele ya
4: sure
1: ah abusini
3: ah ta lo
1: ebe da abusini mo joko lori fence
3: o mi lo to
1: mi yo duro bi kan ni ebe da abusini mo wa ni tra o ba jo sakala jo sakala bo ba jo sokulu jo sokulu ama emi wa ni tra nte mi o alabusini lu e e wa ni tra
3: bo wa ni oro ya si laba
1: eh ah bo ah
0: Lọ́pọ̀
1: ìyàwó lẹ́wí. Ẹ dá sọ ń bẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ yá sí láìsí kan wá bá lọ́yà mọ̀. Wọ́n ti sọ tí wọ́n text message ránṣẹ́. Ọmọ sì ní òun ò ní bá wọn kọ́. Sọ sí mọ̀ pé lẹ́yìn ọmọ ikọ̀ sẹ́lòmíì ládùúgbò mọ́. Kò sí sẹ́lòmíì lé mọ́. Agbájú ọ̀sẹ̀ ni ọmọ ìwé mọ́. Kò sí sẹ́ni ọmọ ìwé ládùúgbò bí wọ́n ń gbé mọ́. Abi wo ni di lo
4: exactly to
1: be eh eh bi o ba ti ko eh awo si wa mo ba mo ba ma di o si afi kunbu
0: abi
1: a ni le se yo eh eleyi to ku me di lo
4: yes sir
1: yawo ologbe olopa yawo ologbe olopa le oro le
4: okay
1: to a pa bo ni o de ba
4: igba yen ta ni pe kon ni suru letter ti lawyer eni to ta le yen fun won
1: be ni te reply
4: ko pe pe ka te wo je o to ba lo si ko ka fi le a de gbon ko kon le igba yen emi o de run na lati igba yen
1: e ri yawo yen na
0: se e fe fun office ni toru mo npe mi
1: ah e ko need ko pe yin iya
4: igba ton pe mo so fun won mo kan je ka ko letter yen ka reply ka gbon nkan ta na fe se so ta ma igba take two steps at a time a de collector yin so ti ni a month
1: eh
4: awon go take won pe pe
1: awon pe order ipe tin pe yin nisin ipe mo sorry lati so o e je so awon ni ilenu ni o to ni tori ati filana ho emi si ti so fun won pe won ti collector eyin na si so pe e ti collector si lawyer to collector si wa to ninu ero wa ni pe won gbegbe se won e ti gbegbe se
4: so wa le go ahead
1: eh awon lo wa ku ti o yoju si yin
4: draft se won ti wa lele ti
1: pe eh pe to
0: okay
1: e won o ngba won o gbegbe se o a wa le gbegbe se if you don't tackle me I tackle you
0: oyin bo iko ya be
1: eh so you don't tackle me I tackle you
0: yes
1: go si ja now abija meme ba
4: o draw ni
1: eh mo se jenu iya ye se mo ko re ranti
0: mo mo
1: kilo ko e
0: mo tun pe ni se o tun le ni kini kan ni tun se
1: a ti de benu baba ni o se mo se
0: mo se le ni kini kan
1: a ni baba ni o se mo se abi kan ko ngo pe sori eto
0: ben
1: bi ba ben di radio re ngba te to ko re salo
0: Jaye Oba
1: Esther. Bẹ́ẹ̀ náà bá láǹfààní ẹ pè sórí ètò. Bọ́ bá ní ntẹ́yìn náà ti gbọ́ látọ̀dọ̀ àwọn wọn yẹn. Bẹ́ẹ̀ bá wá gbọ́ nǹkan kan ká tún sọ fún yín pé báyìí lẹ́ẹ̀tì rìn. Nọ́mbà ẹ dákun Ọlọ́run la fi bẹ̀ yín o. Jaye Oba Esther la ní kó pè kètí kan gbogbo ilé. Kètí kan gbogbo ilé o. 0913655 6952 ina ni number ya fi Jaye Oba Esther number yen ni e pe to ba pe wa ni radio yin bye tan soro ka le soro na kun se kun rere te fi ni wule pe mi be tin pe mi hun mo voice note won kun ori phone ba mu e da kun jo mo ti wo kene kai time dey 30 si gbogbo eyin ojo ti lo call mi o tun ti wole to ayeda e kan ko ni gbolohun kan pe o ma nbe ni di radio won ya fi Jaye Oba Esther 0913655 6952 the number ti
3: e pe si
1: pe ba ti pe si ka wa yin ojo soro ka mo bi ti n lo lori igbese oro ta gbe de yi ya ti kilo ku ya ton Yes, Lamia. To wow, I want to be a follower. Oh, yeah, yeah, Joe Wally, Joe Wally. Oh, 91. Joe Wally. Oh, 91. Hello.
0: Auntie Jan.
1: Hello. Ah. And I'm going to be quada. I'm going to be quada. That's your best friend, you know. Oh, 91. Hello. Oh, 91-36-55-6952. Ina ni number tek pe si bayi ke si number ni kankan. Hello oruko ye ati bi te ti pe e wa nbe ya yi e farabale se ti gbo e da ko e farabale kale. Hello oh boya ke ku lapa bi te wa yen e ku lapa be ke ja le titi ku lori magana todo yin 091-36-55.
5: Hello
1: se ya fin ja yoba nu
5: deni
1: ya fin ja yoba ni
5: iwo
1: ta be yin ku e pin ni sa ni e pe abi ke la jo nipo pelu orun yin ta fi ni ko pe wa nisin anija yoba ola abdullahi e da kun se program wa jo ta fi nsiri bayi ni ere kola nse o
0: ere kola nse o lori music number 1
1: iye wa be ba re yan to wa bi lo ni nisin ni sanu yan ni e ka ajo kunu le mo se e da kun e mo binu o e ma binu emi no si fe binu se ti bo edakun en ta ba ni o pe ni e jo pe iya afin jaye oba ti ma mend the radio awon o si da ba npa ni won pe lekan ti kini e court e tun wa pe ke salaye bi oro ba de be ba wa salaye yen awa na le so pe bi bayi la jo gbe ka e ni wule da emi iya abidi lo na la mu en to ba kan le se gege bo si je niyan and to si da loju do Olorun ni pe Olorun gba eto yin fun yin
0: amen
1: bo ti wo pe to
4: by the grace of God
1: tori pe eni te ba do wo yi o nbiri biri e da ni
4: be ni
1: eyan se eyan meji se ja ti o wa ni ko ke ni kan mo rojo iwo lo gbodo rojo abi di lo oro yi oye se ituma re na ko
4: o to mi niyan now
1: a tu wa npe o instead do fi wa oni ka wo mo lo
4: station
1: ka mo lo ti sa ka lo le wo bi je ti wo pelu won jo doro si
0: ah
1: won pelu won ni na won sa pe bi je jo daro si lo ni a mo lo le gbo yo wa fi oro ti esu wa lokun lese bi ya yen ba lanfani ati pe pada iya yen na ni ke jo ku e dakun omo Nigeria e dakun e se suru se ti gbo bo ba kan gbugbu eyan na won o pe ne ya fe se ri pe afa won na lanfa ni to e ma wule pe number mi leyin to e gbo iya ma si pe number ti ya na leyin to ori eto yi ni gangan ni ke pe si ko mo Nigeria gbo wa mi ta jo gbe de 091-36-55-6952 na ni number ti yen le pe si de lo
4: yes sir
1: ka gba kojo ojawo yan jade
4: fact
1: bi ba si se ti wa na se wa no ka mo puro ka we jale
4: bi mi sa
0: jo ti e pa mi de bi ni
1: bi ba si pe se ti wa re
4: tu la si
1: se pe awa ro ro jo si bi kan la mo pe atengun yi wa nfe bayi
0: mi ke ara mo la gbona
1: a se ti ri o oh, you mean you don't feel any menu, you and your amala, good and a little good. He said, Yaro, that way. And I will go over Nigeria. Ain't your honor got to call you? Yato sipe, Anneka King in Yadako. If Yanneka King in Le, Bobo Balon Bawa King,
0: Benny, I'm not so worried.
1: Don't be a mape, a fellow lone Lara wa. Olorun fere yin na
3: ami o
1: o je bo ti lo won je Olorun fere yin na
3: ami
1: Olorun tun fere yin na
3: ami
1: e da ko e fa
0: wa e wa lo kan ri ma phone
1: e ja salaye ko ye
0: e mo le bi yin
1: ade ka ki yin ni e da ko e fi le e fi e ni ka kin yin le
0: omo ni ke
1: baba para
6: lori kan ni radio kan na pelu agbekale to tun ru gogo Diamond FM Ilorin
7: duro na o ko to ra multivitamin yen beere lo wa ara re nje o fun awon omo re ni asara lore to pe

0: ku dedi asiko yi ni gbogbo aye ka ye te tin gbo mi o se dada mo ba yin ode o dabi
1: lira loro
0: ba ba so ni po nteyin ogbodo fi owo oyobo ke mu ohun ti ogbodo jimi ma yan lowo
1: lira loro yi o kore
0: nteyin ogbodo sapa labe bo ti wukori ti ogbodo di meri ma yan lowo ilera ni o.

0: ah wa da sori eto yin eto wa ni opo mo lero lori
1: do mi mi mi mi
0: Diamond FM ni ta ti mo n fun yin pe n to ni se pelu oro dile la mo n
1: bu
0: gba oda si ka mo paro ka mo jale laarin emi ati ka mo paro ka mo jale laarin emi ati eh ori eto opo mo lero na la si sugbon kan wa

0: ọmọ bí o le lọ́wọ́ yìí àtòkè àti ilẹ̀ báyìí torí pé nígbà tí ò bá sọ̀nà tá a fẹ́ fi gba kọ́ọ̀lù tó lọmọ bí wá fẹ́ gbà lọ bá a ṣe jọ wàrí èmi àtọmọ bí ìfò òun bí ọmọ bí.
1: àti lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́pọ̀lẹ́p alaye orisirisi past
0: ti o se so
1: awon past kan wa to
0: je njo si daga keyan wa te ni boyfriend and girlfriend fiance afefe ra wa keyan ma royin past so da si n to da ni
1: eyan le so sugbon ki se gugu e lo se so
0: en ta wi na nu omo birin na so ti e gugu e o se so na ni
1: ah awon kakan wa to je pe won ma so pe won de be
0: won lo be
1: pele
0: iyan pele
1: won ma pele
0: n to te ba wa ri
1: won de be
0: won ma pele won ni ko be no ba ni so play be mo
1: ache awon past kan wa o lo ye te ma so pe iyan gbodo so
0: okay
1: awon past e ko mo pe yo pada jeyo ki se se se ta so yi
0: to se se ko jeyo
1: okay en to ti bi mo ri se ko ni
0: ko se fi pamo ko se fi pamo tori bo ba fi pamo yo pada hunt e lola
1: en to seyin sile omo e ti baje
0: ah
1: okoro ati so
0: okoro ati so
1: okoro lenu
0: eni kan send message kan si mi to se se ka mu message wa lori lawole sun mo wo pe bawo la se le yanju oro yi ni ta se ba won yanju e ni bo nkele won pe mi won ni kan send message ngba ta send message mi kan pe mi fun ara won ah kilo de won fe obirin yi e ma binu pa tun ya bi ta ya so
1: awon to ba jun bayi la fi nwe ohun epo epa lojo po si ediri
0: won fe omo obirin yi inu won dun pa won fe ra won ko da won fe ni suloka ni aso omo obirin yi ti se win ri
1: eh
0: ti ile omo re si ti baje o ti se lenkini lenkiji boye lenke ta won ni ko mo se le yi o wa wo pe bi to ku si yo won se
1: ire omo ti fe le
0: ko lo si lagba elomi le se 20 yo to bi 20
1: yo to ju o pa si
0: le bi 20 hey elomi le se
1: yo kan
0: o te ko last bus stop
1: we ase yo wo olorun
0: omo ba se mo ki baba yi lohun fe omo birin yi ngbo hun fe awon si ngbe awon awon omo awon wo omo o la won gba omo fun odun meje
1: odun meje 7 years
0: la won fi wa omo to si loya won orogun won ologun won tun tede lo hospital ta won do lo le wo san
1: to won si mo pe
0: won si so fun lo hospital pe won bu e ti lo won ti won ti evacuate won be tori ko mo ba be mi e lo ngba to sa
1: eniyan lo buru ju o
0: pada sare to fe la emi lo
1: lo wa jewo
0: o wa ri poko idu o tan lo to se lu meji lo se se wa jewo foko yi
1: ah
0: olohun oba en to loro yi omo gbo bayi mo se so la leyin o wa n so fun pe dakun mo binu ohun ti se o le se ohun kilo le se ko
1: kilo le se se ba jo wa ni asijade ati wole e gbogbo mo mo
0: bi mo fun mi o so po se
1: ko mi
0: bi mo sa ba
1: eni wa yi omo ni o si
0: e bi en ti o
1: se ti o bi mo mo ni o si ti o bi na mo
0: ni o si
1: aje
0: o yin o sa bere si
1: so nta mu aye ko so nta mu lo
0: o wi tenu ohun o da ki mo gba ni gbogbo ohun to hun to le se mo dariji o omo beni lora ohun ko jo ko ohun ti e so oda kini kini to wi
1: ba tu keke
0: ba ko leyin fanfa
1: o wa tu keke oro
0: ajo kekere to nra rin
1: kabiyesi ni ajo kekere ni lo to
0: kekere ni ninu rin ajo aye bo si je pe mo nti pada de bi pe o do yin pe mo se
1: hmm
0: to eleyi o ngbodo se ngbodo mo nle pe o nlo
1: ah oyun ti ju ni
0: oyun abuku
1: ni abuku ni oyun yi lohun se temi ohun to n wa lase kan aye ati orun temi ohun fe bo si
0: kabi
1: eseyin wa aseyin bo won ni to te ba fe ko mo yin oye won evacuate ile omo yi ni o
0: eh
1: won si separation won si evacuate won wa se ni menu mo o ni ohun osoro ife ni kankan pe gbogbo igbiyanju ta won nse lati jo yi eyin gba la won yin gbadun
0: san bi ese effort in
1: futi oko yin ni pe boya emi ohun jade ninu aro ohun ni o boya body ohun lo jade ko nu emi ohun ohun gba to soro ife ohun o olohun o ti e mo
0: ohun to mo mu kiyin o dede daku ni
1: olohun
0: won wa mo jijijijiji
1: olohun si nwo bi pe abo ohun lohun ori ni abo ohun
0: iro abo ohun lala ni
1: pe gbogbo e ka daru mo ohun loju ohun omo
0: abo gbe wa loju ohun
1: won je olohun arin lo olohun ni bi mile mefa
0: ka biesi
1: ti won be si wa nkaaki tumọ si wa nkaaki olohun kan sa
0: si o mo ko ohun rin lo san wo bata
1: bataki olohun te mo ko ohun rin lo
0: ohun to mo soyan di were
1: olohun kan sa
0: ohun to mo soyan di were ngba mi
1: olohun kan sa rin lo ngba won pada be si ni nbo lo wa nbo lo
0: ki lo sele ki lo sele iyawo na sire yo mo se hun
1: o lekun olohun o le sun olohun sa mo ko ohun kan sa ohun sa nlo ohun sa nlo oni bo bo se nlo yen atebun n fe so ohun da ohun fi ku atebun n fe so oni bo ohun o mo kankan tun sele mo
0: tori o ti waste opolopo odun
1: 7 good years
0: ko poju
1: ngba won pada ri baba he ti won baba wa le baba ni tori ntin je obin laye olohun ti falansa rin won ti mo ko si ntojo nto bi oro inu ko gbo won yen won pe be adakun ran wa lowo loro obunkunrin ba wa ba soro
0: ko gbo ri be
1: te tin ba dani a
0: tu gun ni bo tu dani lekeji a tu gun
1: mo bi ba ko ni obin na le yan fe
0: bi o ba si fe yan kan eyan mo gun ni
1: ko si nti ko mo ni pe olohun ni password ti mo olohun ni dire pe password ni ko won lo
0: o birin
1: ko lo won sanu
0: my gender
1: la fi so pe awon asiri kan wa to pe teyin ba buju yo ba yoju lojo leyin ola
0: ohun na ni
1: bi mo se ku pa yin
0: looto ati lododo o le loko to fe fi o ko wa so pe ile omo ti baje
1: si tu dan wa loko yi se joko ara je ko mo
0: ohun na ni mo so pe ko mo wule fi oko yin tori ko iru awon oro yen
1: ko si so
0: ko si okunrin to le gba mo ra
1: so okunrin to le gba
0: instead
1: ko ti gba mo ra pe lo fe lomi
0: eni kan wa ni instead boya kiru eni yen lo di sister
1: rara sister na won fe mo boya o le bimo abi o le bimo o si
0: o ma test
1: o test a sister mo test
0: okay pe lo to o le bimo sugbon o fe bi
1: o lo di sa lati mo bi ko da won efo ko bo se fada
0: auto
1: then won confirm pe o le se
0: won de tun ma nwo awon father to ba fine eyan pe bobin ma seju mo won gudo ni
1: eyan to
0: emi emi oju
1: ori father to ugly ni
0: mi riri
1: o to fine
0: wallahi won ma fine gan
1: why won ni se father
0: te pe won ma tempt awon obirin olohun fe mo boya ohun to se
1: le du tori ẹ la ṣe pe awọn nkan wa teyan ba ti ṣe sẹyin kan to jẹ pe o le ṣe pupa ayan to ba dola
0: teyan
1: ba ṣura la ṣe ni ka tẹ oni jẹjẹjẹ
0: bẹẹni o
1: ẹ ma tẹ oni
0: jẹjẹjẹ
1: ẹ ma tẹ oni ẹ tẹ jẹjẹjẹ tori ba mi kọ n ta ba fi oni ṣe ọla o beere
0: wala
1: ba fojo se
0: erun beere
1: n ta si ferun se ojo na
0: ba lo
1: abo abo wa le lo de ko lo debi tipa
0: eyin ogun odun si ni
1: yo mo jo yan lowo
0: feli feli
1: omo mi lo beere pe daddy what is the meaning of that
0: ah
1: won gbe ebo oni kini tumo eyin ogun da mo jo
0: eyin
1: gbe sinu kula ni oni gba won gbe si
0: wallahi o mo jo yan lowo o wa ma ro pe ah o ti pe
1: ti pe le
0: mo lo se ri o kan tun ri pe
1: ah tun wa fresh
0: iyanu lo luwa
1: wa fresh o tun wa fresh
0: o fa ye mi se iyanu ọ̀rọ̀ mi jọ
1: ọ̀tá lójú
0: ọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ mọ́ lọ ṣọ́ọ̀ṣì ni torí gbogbo orin tí mò ń kọ́ látàárọ̀
1: báyìí
0: ṣe ló ń bá mi ìgbẹ́ mọ́ ni àmọ́ra wa ò ta bá ríra wa ta ara mi náà ni ó ti yé mi
1: wọ́n
0: máa kọ́ tá a gan lọ ṣe irú nẹ́ẹ̀sì bá àjọ mọ́ ń lọ lọ́jọ́jọ́ sunday
1: ni
0: ṣùgbọ́n tọ́lọ́yẹ ti dé ṣọ́ọ̀ṣì mọ́
1: bó bá pe ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ àjọ lọ ni ibo ko masasi emi ati ni
0: o to bo
1: mo to ni
0: e wo lo se to ori mi
1: mo to mo se ranti
0: se yan le ma gbe tabi temi ko
1: lo mo ranti mo ti ranti mo ranti mo ranti
0: o ba ka aye
1: amo to penta di shit
0: o lo ye un ti mo so ni le sheri awon kankan wa te pe o le keep e fura eni kan gege bi obirin
1: then
0: se mo pe awon ailments kan wa te pe eyan nurse lara gege bi obirin o ye koko e mo
1: o ye ko le so eleyi mo se mi o ile ise ise
0: iru obirin to ba ni fibroid
1: a ko lo
0: iru obirin to ba ni fibroid o ye ko le so fun en to ba fe pe ah nkan bayi mo ni
1: o
0: se wu
1: then
0: sasagan lobirin ti ni
1: then it is a normal thing. So wa won kan je kan mo ku ki o boya won fe se operation o to ba ti to bi ju lara won le se ki se pe okunrin o kan mo ga kini si ku ni ni tun mo
0: mo foruko bubu sai ore mi to wa lo sugbo lasi
1: o ti ye mi olohun ni mo foruko bubu lasi ti o da ko o Busaya foko bo la si lo sogbo ibo lo wa lo sogbo
0: agunbelewo
1: agunbelewo
0: mo fe dako e
1: o ti ye
0: o ti ye o ti
1: mo ni won fe dako e agunbelewo busaya busaya busaya agunbelewo
0: ti pare se ami ti pare
1: awa ni re konu mo ti record e sinu
0: omo bi omo kunrin yi se omo to mo pe o so fun pe ohun ni kilo poko yi kini ti
1: February June
0: wa light ala ngba ti won se yawo afi pomo iloyun ni won se se yawo ni won ti won wa fa oro yi fa olohun wa gba fun won laarin won ye won si di kini really solve my business iloyun si di
1: kabiyesi
0: lo re wa se se wa so fun wa pe n ta ri tele tele yen yi
1: se ma se po yun ba je
0: se omo ni olohun mo olohun kan risk e ni pe tori ko jewo phone
1: kabiyesi
0: o lo jewo phone olohun
1: you see na se o ti mo so gagagaga niyan
0: o si duro ti
1: se ninu awon yen ko ti ba nkan je lara ohun to se wo ohun to se toju ni
0: se toju ni
1: why te fi mama pare Antonia asthma ti o ti gbe loju oko ti o si gbe loju yawo se yan mo paro asthma ni
0: nitori olohun
1: te pe to ba lo ka ni ogudo mu ni lada ni se yan mo paro gbogbo lu nkan be
0: yen olohun sanu ba won yin si ma bo nti
1: ona
0: ke se bu paso le yan sa lo
1: yato si oro ayewo eje se ri ayewo eje la ma foju si pe ka mo kini kan kini kan awon to tun se pataki po thank you for just ara ni gbogbo nkan tan so yin I need lati si mo ki wa se pe later tokunrin ba mo tabi to birin ba mo a wa da iya pa sile
0: mu dale o ninu okan yo ti dale nu
1: a wa di pe afokan tan ra wa bo le yo se ni problem ati bi mo tokunrin o si mo sakakiri okunrin na ma ni problem ngba mi awo birin lati si mo foju si lara
0: o di topic kan
1: o ye ki yawo re jade soro re o mi wa eyin ara bi ni eyin logun esu
0: Engender me mother e kan laugh
1: eyin ara bi ni
0: e kan laugh ara
1: sugbon awon eyan wa mo foju sawo obirin lara pe
0: e mo de
1: ah ki lo nse lori oro yawo obirin na mo pe iwo olohun bo le se ti meanwhile oko lo ni issue
0: omo bi
1: oko yen de mo pe
0: odidi topic lo nso
1: we
0: tori mo awon sample re tin be lowo mi omo won
1: imagine
0: to de pe oko lo ni issue
1: oko yen de mo pe ohun ni issue
0: then
1: en ti o ba mo is another thing o de mo pe wo lo ni issue
0: Thomas,
1: it's not good.
0: Ti o si jewo.
1: Iru awo birin ba a man iru nkan be yin te ba so fun wa awa ma o pe a. Later awon ogun to ma hen an si
0: pe o eyan si le ma lo.
1: O si
0: se le da nkan pada.
1: Sugbon ti won bo birin ba baje so se
0: so se se.
1: Ko se se.
0: Sugbon
1: ko se se.
0: Ah, le so
1: se se.
0: A le so ko se se.
1: Awa le mo manage e lo.
0: Olorun ni o gba.
1: E woju aye. Mo fa pe ti solo ele ni o ni eh iwo nu Olorun. Ba lo si sawo. O wa nko bi igba ti yan ba ngbe.
0: Ewo. Olorun o sa mi. Ti yan ba nfere yan na gba so ko le yan sa lorun. Eyan o so awon kan, eyan o pa awon kan mo nu. Eyan kan so a mo ti rin die na o sugbon to adupe fọlọrun loni. Eyan le mo
1: ke yan wa so fọkun ni po ti rin die.
0: A mo ti rin die Olorun.
1: Lai se ko ka omo bi to rin de. Iru oro ragaga wo.
0: Ti iru obirin ti o so ti e ko ni lodo.
1: Koda ki na mo so ni ara omo money count
0: abi
1: money count
0: body count
1: gan ko se so
0: elomi gan ti gbagbe
1: elomi gan o se bi lowo ko mi mo ni oko mi mo se fe bere kini onu o le kaye body mo ni he o le ka onu o le ka
0: wa bi okunrin pe kini body count re yo wa ni
1: o wa be lowo temi mo ni a eyin na ni o le mi o ni mo
0: Ebi mo so je. Ebi ko lo kan ni mi ko je pe Amaz but je bi ko ti e wa wo body count. Mo ba bere. Mo ka mo ti lo perfect ba mo ti jo keta. Emi kan tun lo be ni ba tun ko.
1: O tun lo so da
0: ni kan. O ran ti ele.
1: Ana ko minu o le ka mu ni ah.
0: Ebi mo lo ti be ka. Ebi mo lo ti be ka. Abi to ba pe nta. Iwo to ba ti pe.
1: Seri on tokunrin se to se so lenu okunrin.
0: Ko le se so lenu.
1: Se so lenu.
0: O toni. Bo be

0: eku dede asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te n gbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tan ra wa ma se logun ko so n ta le fi ilera ko so n ta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo oko teyan ba ra abalajo tawon agbabo ti won ni ilera ba ilogun oro o nte yo gbodo fi sawewa o nte yo gbodo fi owo yo bokemu o ni ilera o e wa fi apere te ile ise health code health code eyin na mo wi pe baba soro nipa ile ise fun mo oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni health code je o iwo satide ewa je ma fi le kiyin ka bo sori eto ni bi te ti lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo seto ti akoko yin ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani gere gere ba ni agbe wo toko re leyin eyi ogbeni sibe sibe e tuku dede asiko yi lekan si o
1: olotu e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won tin gbohun ukiwa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e seun inu wadun ayo wa ko e je atakini ohun kokan kan tori arojo musoloko baba soro nipa ile ise health code baba kini ile ise igbedani gan
1: e se olotu ile ise health code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni health code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon locally ni won ntoju la ntoju ara wa niwa akoko bi eyi health code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: ri abi esi olodumare
1: oni won fi yo ora kuro olotu ora ora ama ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara baba po na pojo
1: po ti oni je ki ara ki o se dada
0: olodumare
1: awon mi ni arthritis ti on pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro mi awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: kile o fe mo
1: be ni fun odidi otu mefa awon oriri orun sun
0: kabiyesi olodumare
1: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olotu mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won se aisan asokan ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo na opi ere lo kan si awon
0: ki o fi di office
1: ya ti ma mi hele ele mu le gule o da yin mi teyin olotu
0: eni so le
1: serial code gbogbo awon imbalances in the body system
0: awon kudie kudie to so
1: ma yo ara life pe o nlogun sa bi alafise
0: kabiyesi olohun
1: and eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid awon okunrin mi o lotu mi o teyin won agbara ti bo lowo won
0: bi ele je battery phone re
1: because
0: o ti lo yan
1: yan so fun ye posture fi ti pa opolopo sara awon okunrin nisin bi to ba de ti wo 1% kiloku
0: otan nkan yen
1: o si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re o di yen teri and that is why today I hear awon weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
0: kan o le se
1: ko so bi ni ti o gba ati bebe lo ni olotu
0: to baba on te wa yan na te ka le ye ogbeni sibe sibe eh onyo mu me tari bere to kan yi si ye ile se health code won se agbe kale to kan ni ipinle Kwara le ti o se to lori telemu lanfani baba ijo wo ni eto idanileko yi ijo wo ni o waye ati pe bo ni o se logan
1: olotu ola ati otula ni o waye
0: ola ode yi ati otula
1: ati otula ni ago mesan si ago merin role
0: ago mesan aro
1: si agomere role ni Equa Event Center ni ilori wa nibi ni challenge
0: ni ri lori ta wa yi
1: be ni olotu
0: lola de ye ati otun la
1: be ni
0: to baba eja tete na wo gan kini ohun tori pe akoko ko ba wa sore won number wo la won eyan le pe bayi bayi ba ti seto tori pe mo mo ko te fe salaye te fe yanana fa won eyan o po gidi gan ati pe awon eyan o se se kari ninu won ti won fe kopa ni bi eto idanileko ti o wa ye lola yi ati otun la e sale ba n pe awon number yen jade number
1: 080 0 80 0 33 33 46 46 41 41 20 20
0: Eja mune eka si
1: 080 0 80 0 33 33 46 46 41 41 20 20 Ekeji 080
0: Tabi 080 39 39 63 63 63 63 73 73
1: Ben you know
0: to awa number ye ema pe lowo lowo ba tin seto itori pe eto idanileko ti o waye lola ode ati ni otun la ni Equa Event Center to nbe ni agbegbe challenge nilu Ilorin yo si ona anfani to po awon ero igbalode eyi ti ile ise Earthcode leyi ti won ko wa lude yi yo ogbo eyi yo mu ki eto ilera re ko dangadia yo si mu ko fese ni le dan eyi ogbeni sibe sibe aje sare bere lowo yin ko to di pe a ma di gbadagbon wa kuro lori eto fun ti akoko yi kini pataki danileko igan tori pe beyan ba nlo be kan o gbudo mo irede ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to e je kan wara le mo
1: be ni olotu seri agu ara wa opolopo awon eniyan seri ijeku je ti baye elomi je
0: kabiyesi o
1: opolopo awon nkan ta nje ya ma ko ba wa awon elomi bi won se wa yan mi nito awon na mi di bi won se service moto won ti won se radio won ti won se wa seyin awon na mi di ki won service ara won nitori pe opolopo kan lo ti ju titi okuririn loju titi
0: Ano bi kan ri
1: ko ri pe agolo lo wa lara re o kan da so bu mo le that is why today e ri opolopo iku po repete won ni ana o subu ana ko ji elomi ra pare ti lo ese re ti lo oju be ori mama e wi accident n gboro ni ah ego machine yi o ku opo siru re fe ni ran ta wa yi a feli feli mode and kila so ni wi pe bi mot bi ojo ba ro ko tu ti on gba dota koja awon drainage si e ko ri loju ese yo ya kotiti kilo fa ki keke ti di gota
0: e ko ti di gota
1: ni to tell you pe gbogbo agu ara wa ngba mi elomi gbogbo cell e ti ku
0: kabiyesi olodun
1: gbogbo awon vein re ko si blood circulation kankan
0: e je raye san
1: be ni pe
0: je
1: raye san ko si eni to le wo and that is why awon ni ero ti igbalode ta so nipa re yi to je pe yo straight in gbogbo awon ibi to se kuda kuda gbogbo awon gedegede inu yen yo fa kuro and ona wo la fe ma gbogbo that is why today sir mo be wa ja mu ilera wa ni okun
0: no ko kudu
1: mo fe gbogun mo fe dogbon omo mi ni aya mi ni oko mi ni nkankan e wo bo ba ti lo o ti te mo
0: pare ni
1: that is why your health should be paramount should be number one and that is why today China is over 1.5 million olotu
0: wow
1: bi eni yan ba ku logo ni odun ofo mi nibe
0: bi eni so
1: ku ni ba won ti ma wa mala ti won ma pa e mure won ma pa malu that is why we are telling you today pe e je amura because the last plan in China is 150 to 200 gege
0: wow.
1: I stand to be corrected and iye nikan ko awon orisirisi ayewo la ma se fun yin lati ola yen
0: lati ola ode
1: be ni a wo blood sugar re a wo bp re a engine yen go so fun wa equipment ta ni yen ro igbalode yen yo so fun mi aso to ba ni sugbon ko to le se nkankan ta ba ti ayewo ta se fun o egberun meji pere ni step 15,000
0: pẹlu gbogbo nte ka le
1: yi be ni olotu
0: egberun meji pere
1: ni o fi se ayewo ara re
0: kabiyesi olodumare
1: to ba wa si ayewo ara tan to ba di pe yo a se toju re pelu engine yen owo ti wo fi mo mu owo dani o tori even if you time there's nothing that is free
0: beni
1: and that is why today an pe ehun eniyan e jade kuro nibi te wa because if you fail to move out from your comfort zone oju kan na ni wa wa bi odu adagu and that is what we are saying today kini awon target wa awon wo gbogbo eniyan lo wa fun to ba ojo ori o mo ti ri awon omo 15 years 18 years to ni cancer ati na awon to ni fibroid ati na awon to ni bad eyesight ati ni orisirisi won ba yen awon ewo la gugu eyan ni sugbon awon to ba ti se awon jo mo ijoko elomi le wa moto lati bi de ni busa o le wa de kalaba
0: ti o wa lori joko
1: opolopo waka awon accountant awon bankers awon tailor ati gugu iseda o meni patapata ko si eni ti o ye ko service body o le mi fun ba so wi pe gbe ara re lo si ile iwosan mo je ki iwosan ko gbe
0: o je ki iso gbe o lo si ile iwosan
1: ba ti gbe o wa wahala de
0: mo ye si o nun
1: and that is what today mo fi pe wa e je jade wa every life mean that this olotu yi. And I don't need to tell you what is good, what gamma. Tell you how come you come in the mama. We don't turn down more. Is that all my love? Sad, my life is. I want your hanging, your yokuru. What is your body? What is that? We don't
0: talk.
1: What is that? The work we want to sell, sir.
0: So other ebo, eh, you just pay. We number your leg. Cause see, Baba Tinko, Lodi Atsego, Bayi Bayi. Emma pay. We number Emma Bago. On now day at your tuna near to that eleko yo wa yeni agumeso wro si agumeni iro leni equa event center equa event center tombe ni agbegbe challenge ninu ilore oya o awon number ore ile kan si
1: 080 33 33 46 46 41 41 20 20 again 080 080 33 33 46 41 41 20 20 number KG 080 080 39 39 63 63 63 63 73 73 again 080 080 39 39 63 63 63 7 7 3
0: So, other no footy, a coco ye, a mobile or lati or tunani, that in leco yo, why you want only that you go one day. Muff your warrior, bokeh, muffy moon, little to repay in little terry. Ogaga lugoro beyo basi mojuto baba jimi manya lowo nkan yan no jade pade nbi jade lekoyi lona ati otun ayo da fun e ma gbe ninu anu olohun.